batho ba bangata haholo ka lenaneo leng la hao. Ke tlo etsa mohlala tsona di-strategy tseno, o a sheba hore na PC e shebile hore o hangata batho ba ba Kreste ka three ke ne ke yona nako e ba rapelang ka yona. Ae re re nke bulana e tse lenaneo la thapelo. Go tloa ka three fitlhela ka four. Ke tsona di-strategy.

0: Ale morena mari ba bata sa metiga gap makaka tele majarella pelesa siti ya pelo sa ba kwena ganya pa fitu nga bua ga bulane ga tsosa di fefe
1: ke re ba ske ne ba botsa gore na motho yo ra kwa o kae ka mohopola mohlangkane mo sotho thapelo bulane.

wena e reng ha o hlapa madiba o ya nyolole o bane ha o ka thiwa o ka etsala mekale mehlolo batho ba bona diepepe mokwena e motona wa ha nkopane ya mathunya re ke tlekele boeba lo magana modimo wa ka ya ntseng ang alimile phesimeloo yona e ntseng e tswa jalo dinkong tsa ka na ya ntseng ang alimile gore ke nne ke solophanye maoto wa ka godima mpa ya ka ya lepi a ena a tlang ke bodi ya mogau e leng yona isopo a tla e foke e ka sitena le go e rotisetsa gantle ka go diofisi tsotlhe tse e tsamaisang a e na tshebeletso go theoa odimodimo go ya tlase maotong ka re o basebeletsi botlhe kao fela ba gantatae ka kotlolo ke leboe jalo yona kgaitsedi yaka laelae maponi

iti tenga valo back to your roots. Mani mapisi ya famu. Yale ukutla la khasola hantatai. Tewa hante avani lisutu hotel and casino. Kasanza bokari homo ka wese pala wansa haula pinga muri tsungulona tinga musebe tsungwa ka ufapaka. Weekends ahead set ya hao. Ibizo la ka ke tapelo. Mwana wa habulani ke mshimano wa kamono ka kwaringa hasudi ke botlenga tla sale balala le tlatsa stadium when out lebitse ka hore ke kwaringa Highlanders stadium hante tla sa thaba le pantsulo thaba yese pono mping ha bo matswalwa mutinga ke buisanga vhalo ke magana thokiso ena ke wa moshweshwe moshweshwe ke wa swodi swodi ke wa tefe tefelo ke wa matsuso khasa lihlo le ntshotsho le boetelle pele ba mogana taelo matsuso a ile morena gwa bane theko ena ke morena wa thaba modotleletsi ela boraro ke le bofe la gona basotho ka hona khotso pula nala la botlano la botlano ke la shemele metso le monga kgwedi yona ke ya borrubonga selo mo ke saketetse pedi masheme a mabedi ka metso e tsheletseng o nnete re kotsometse hantla o di mamatsatsi a magolo a mabedi masheme a mahlano ka metso e mene 254 atinyane matsatsi a setseng a ele kgolo le shemele nan le motso o le mo 111 ele selemo sena se ka sa kodume atinyane beke ye tsofetseng ya bonnete ke ya mashome a mane ke bopaki ba go setse fela dibeke tse le shome le metso e mmedi ele selemo sena se ka sa kodumela a se diketsa monentse re diketsa bo 2025 hona teng bo 2024 bo 2023 bo 2022 bo 2021 bo 2020 bo 2019 bo teuwa atinyane thuto yona ke ya diketetse pedi le mashome a mabedi 2020 esa le ke fitlile ha ntatai ke sebeletsa PC ya fama ena no le monnate le bitsitseng fela selemela morning drive show le mo ifo ke wa bana ba gwale o ya tseba go thapelo ke le lomolo ka go le nane o le na ona metsotsong yona ena e rubedi re ne ile mo kokotlo go rra ya rona ya borraro re fika metsotsong yana le show me re tsosolo se moya wa rona ka mmino o monnate mmino wa difela ezo senye mashume a mararo tsebeletso ke ge ba ha o morena gore nya rona ya bone thapelo ke ya mohau le tsenye me raro ka mora ho rra gona bone a ya bitso a mabitso a ba halaledi mo gahlelo wa pelelo wa bobedi e ka sitena le mangkhang se kwa tshenya ditsebiso tse a ka retsanga tsa mo ifo re tsora mamunna temetse tsenye mashume a mararo ka mora ho rra gona bone ela bohlano letsatsing le famo wena famo famo famo le

0: alo ke di hlotsa ditaba tsa dipapadi le tsenye mashume a mabedi reng ke bolipi le tsenye mashume a mabedi ka metso e mehlano reng ke moruo le tsenye mashume a mararo ke tsaga masego ka letso a ke tloa mono ke harrela go boya ka letso ho fa mo wena le ke tle ya noto le ba hanka metso tsenye mehlano ge gika ho rra botshelela ho ke tla fitla ke di sia matsweng a mushumano wa ka hlale fo wa hamtutsi monnati
1: e bile ho thabisa
0: monnati
1: ke thabo fela ngwaneso
0: motlo
1: ha re rapele
0: ha re wa fatse ka mangolo
1: alpha and omega kala le rona le tsatsena modimo wa rona ya halalelang o bane ha ona letho le o re ka galetsang ka ntle ho wena modimo ya matla ohle re ne re robetse boroko mo re neng re sa itsebe empa wena ka mohau wa hao o re sisintse ke bona bana re tswile ntate ya lokilenyana le matla re leboga o bane ha re tsoa re kala ka wena modimo ya matla ohle re tseba gore ga o na letho leo ngwana motho a ka leetsang tlasa kgwedi le letsatsi ka ntle go wena ka leboga moya o halalelang gobane re tsewa re ntse re o rata re rata go o sebeletsa tswela pele ge ntate ya lokileng o dula malemeng a o tswela pele go ikotlisa bophelong ba rona bane o modimo ya lokileng ka mehla lenaneo ke lena la selemela bana ba kgwale ke ba na le disammarine tsa rona modimo wa rona ya matla ohle letsogo la gao le matla letsogo le mogau ga le ane e mong le e mong ntate ya lokileng sonolofatsa modimo wa ka ya matla ohle ba seng ba fadimeile ka nako ena ntate ya halalelang o kopela le ba ntseng ba gobetse o tlo ba sisinye ka mogau wa gago modimo wa rona ya halalelang tsamaya le rona ka gare go lenaneo lena iponagatse o ikotlisa ka mehla le mehla gobane o modimo ya tshepagalang o itse re bitse go wena o tla re araba o re bontshetse kgolo le tse patilwe modimo wa rona ya halalelang re dutse go wena gobane re batla go tseba dipatilweng tsa gago tsela pele ge o itlotlisa bakeng sa e mong le e mong ka baka la mogana wa rona Jesu Kriste ya re gatetse lefu ya re siela bophelo bo sa seleng amen ke mme Alice Magoma motlong ke mo na leng kotong
0: morena morimo wa matshediso oleganya le kgotso a o etsetse ka go le ka go bohlokwa mo le mongwe wa moifi wa bana ba kgwale e ka sitana le o basotho ka kakaretso
1: tate modimo a boloke bana ba kgwale ga mmo le disammarine tsa rona a tswele pele go ikotlisa bakeng sa e molemong ka baka la mogana wa rona Jesu Kriste alleluja
0: amen touphoofolo
1: amen yeso
0: nomoro tsa rona tsa mohala plus 266 59956 le 212-9956 nomoro tsa rona tsa mohala plus 266-59956 le 212-9956 modimo go rutile ebile re a tseba o ga ha o bina difela

0: tam maso ka tsene ma diye
1: ha ke mwana ngaka ha ke molomo empare e me mona re emetse fela o mokana modimo wa go bontsetse kgolo tseo neng ga sa ditsebe letse patilweng
2: Amen.
1: Ha fela o bitsa ho yena mokana modimo o bitsa bua lo mokana Jesu o re bitsa ho nna ke tla o araba mme ke tla o bontsha tse kgololetse o nongwe sa ditsebe tse patilweng ha o bitsa ho nna.

banana hore ba qetile ka wena empa mokana modimo a hana ka wena banana go ba qetile ka wena empa wena wa re che ke santsane ke le teng.

0: Eba ha o moren.
1: Eba ha o moe.
0: Me maritabi.
1: A ke go pula wena nan ka kene hela. Den ga ke na tsona tsa o khotsa. Ke tsala lo sa ka ga ha o moe.
0: Eba ha o moren a me maritabi le pula.
1: Ga se tsendi ga ke ka le.
0: Amen me wa. Babale o ho morena re tshireletse gahlanong a go dira le balloi Jehova ro tshepile ntate re ba ha o morena ntate ntsebeng wa mosia ale ha ntate molomatala.

0: e ba ha o morena
1: o ba ha o morena
0: me tshiti
1: morena o ba etse bana ba se ba le shishi le se dile ba tshwele ka ba phara ba ntsa o ba ha o morena
0: e ba ha o morena me tshiti
1: amen ha tsola
0: morena mori mo matriso le ganya le gotswa ba balele ba ntwe ya eno nneso
1: ka o tshwana sala le na mokoeng
0: amen nna
1: amen ha tsola
0: re ba ha o morena re sa phela ha monate tla sa paballo ya ha o ntate re ba ha o morena le mmakgotso gwele a le kwala ho abata re ba ha o morena
2: re ba ha o morena
0: ho hlatisitseng ka ona
2: la nka tama ya go tlonya mogiti wa lefu ke ke ka tshwa bo bile ha bo le bong bana morena ona le nne
0: re ba ha o morena o hlatisitseng tsa ona ka sehlo
2: e ka gona o phe
0: amen nne so sempete wena ya rate yanga ha o ntse o sitsa ba banga sempete le nna le matukiso a le ka botle re ba ha o morena
3: ga ha mo
0: re mma paki mo hal
3: mo jim o ka le tsela ka ke le o le ka go tlhola

0: Yale amuyelanga uyang amuyela mi yang amuyelanga u amuyela yan tumiling ntate mweketsi ari handate molo matala re ba ha umren
1: ke ba ha umgana wanisi
0: salis
1: ke dilumba na beso ke go feneng ke matleng a ha ya sa speak letho a paga ni fomo tso se tsa modimo le tlo tlola dipoto tso tsa diabolosi ke ba ha umren
0: re ba ha umren a salis
1: amen ya katolaka
0: morena modimo wa matsediso le kganya le kgotso a o baballele bantlu ya ha
1: ka o tshwana le wena le bantlu ya ha go jela ntate
0: amen nne moya wa ka o rorise wena modimo wa ka sisi t a le le fatseng ya le o le dom sisi re ba ha o morena
2: re ba ha o morena mani
0: o budi
2: ka re ba mo tsara mo ga o ga ikele ti a se ba tsaba mo la o thatsane re ba ha o morena
0: Ebaha o morena ngkhoputi.
2: Khoputi ga
0: matso. Amen e fenne so.

0: tataisonga ya hao emolemo ke bone lesedi meyola a le Zambezi Facebook e ba hao moren
1: samba hao moren
0: manis
1: ke teng se di ba sa Maria le tareng ya tefen di ba se e leng sutlas matraso na ke botsi e ba hao moren
0: e ba hao moren a sa go mo mokeritse
1: Amen.
0: Amen. Ure se tswalle sa Jesu a sena phetuwa. Me Alice Magogo a le leng kotong.

e ba ha o morena o se ke wa itlhonamisa ka ba etsang a bogopo ba o loelang a mamena ba o tšhelang a maraba ntate le tlhoka a leqemeya ntate molo

0: Hey, Baha Umurren.
1: Baha Umurren.
0: Mealies.
1: Guri le sona no le mahaudi ntse di ntatela ka dithuto tsa go phela batho. Ne ke ka nne ke sole ka tumi ya Jehova ka mehla. Ke me a le makgoma motlong le botong. Moha. Hau wa mogena wa rona Jesu Kriste le rato la modimo ntate kopano le matshibiso a moya o halalelang mo hauena o re boloke bohle o fihlela Jesu Kriste a khutla go tlalata kereke ya hae e ka lefatshe lohle amen
0: amen
1: a le sima go ma motlo mo na le nkotong
0: morena modimo matshibiso le khanya le khotso a o etsetse ka go le ka go bohlokwa mo le mongwe mo ifa bana ba gware ka sitana le ba suthuka ka kareke
1: Kotso hayate ya tele basotho.
0: Oh yes, amen.
1: Hallelujah.
0: Tsebeletso ya re ba ha o morena e fela hona mona. Ibida ele letsatsi la o etela bekeng. Nna le wena a go bolela re kopane jwalo. Mantaha ha morena modimo a ratile

mahawona ntate go bitswa go ena ramaseki ya mo akhuli jwalo ntate ke memetsa le godimo nna hao morena ya tsuba mathata le maimaru rena ya jeringtso hle tsedikeng ra imelwa ka tsone le tsi

tsena tsohle ka ofela dikolla tlasa temana yo re fumananga bukenga ya tshenolo khaulo ke mashume a mabedi temana ke le shume emetso emihlano ao mabitso a bona a skebe a fumanwa a ngodilwe bukenga ya bophelo kanto dielwa sibupinya samol La bohlano ke la le shumele motso o le monga kgwedi yona ke ya borrobong selemo ke sa ketetse pedi ma shume a mabedi ka metso e tsheletseng e kotsometse hantla o dima matsatsi a magolo a mabedi ma shume a mahlano ka metso e mene ke bopaki ba go setse fela matsatsi ane a le kgolo le shume le nang le motso o le mong Atinyane beke yona ke ya mashume amane. Ha thutu ya letsatsi le ele ya dikete tse pedi. Le mashume amabedi. Ya re etseditseng a thapelo. O re kopanya le mokana modimo. Mme Alice Magomo a le leng kotu. Au file popoletsa mabote ka hodimo. A ketela thapelo ya hae ka ho bua dipuo tse monate tsa manyolo ile batho. Hodima PCFM a refela.

ao fela wa rena ga e ba mashume a mararo ka metso e medi 32 amen 32 amen.

ke hama ke ikotel e se re mo hlompe ya ra ya khamelo bana ba hlolo ja topela ha itsedi ya ka ha mona le motho ha e ho le ha ho ha mona le mona nna ke o le fatsinga la batho ba ba ya re tsedi tsenga thapelo hore kopanya ayeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyey
me mina thokwe ka sitana le mantswe ya thape. Me Alice Magomo a le lengkotong. A o se nne we a latlhela jwale letšeketšane la gae a le ka maneka ga molomo wa mphi ntate tshokolo mogai a le kgorong ya bana ba ntatemolo o re ra tshosana ngwana ditsela a latlhela letšeketšane la gae a le ka maneka kwadie nkgono matshepo a le kwala go a bata ya mmarethabile polao ya tlhela letšeketšane ai banna ntate ntsebeng wa mosia a le ga ntatemolo matala

ya ba ka o fela rona ga e ba mashume a mararo ka metso e supileng a thinyane moya o halalelang wa itlotlisa bjalo ka ditemana le dipesa le metsa ba mashume a mane ka metso e mmedi 32 37 42 That's our number. Mangkhang sekwachi. Omanat. Omanat. Nna ke mme Mathabo Gauta. Ai ke mme Mathabo Gauta. A nnete ke lona le ke itseng ke ngwetse mme fela. Ke lona le ke itseng ke ngwetse mme fela. A nnete ke mme Mathabo Gauta. A le peka ntate molo masimole. A tsena he mangkhang. A tsena mangkhang sekwachi. Nne match. A rwala. Kaske ka hopola ngwana masisi bana le tona ka hopola ngwana masisi ke tla iphumela ke ikentsela a ona letho le ke tla iphumela ke ikentsela ona ao ke mathata fela Humunati, ibilo ya thabisa humunati, ruri ya ruri, ke thabo fela. Ya sa thabanyena, ubusuitzi ba fela ori. Iba habo papa ke party, iba mayena uyaloya. Ikeke mati. Haiba ha aya fedile mangkhang, kie ditsibiso ngatse akaretsa ngatsa mo ifu. Ke di tsebiso ntse ya ka retsang za mo yifo uri ma PCFM ya le go tlala gaso la hanta tai go thiwa hantle avane lesotho hotel and casino

ke ka mesarelo le kutlwelo bohloko lelapa la hadumela letsebisanga moifo wa bana ba kgwale ka lefu la mme Mmamotshwanang Kana Mary Dumela

Kala mashume ya mabiri amotso urubunga kwedinga ya borubiri selemunga sa 2026. Ash. Kwa kabulu kwa kala lishume ya remotso urubile nga mono ulemunga kwedinga ya borubunga selemunga se hudimo. Ditsebeletso di kala horinga ya borubedi. Abolekelwa setsenya sa bafu. Sa maholong. Hamagage ke matedile tsebiso e etswa tsebiso bitsonga lalelapa muso dumela ya mudu ka setempe sa morena wa mahulunga matedile wa mafitinga lesotho Pere ho le baka mono ke le kgolo le mashume a mahlano. Pere ho le baka mo le kgolo le mashume a mahlano. Sefofane se phahama ho reng ya botshelela. Sefofane se phahama ho reng ya botshelela. Ke tla iphumana ke ikentsiwa. A ona letho. Leo ke tla iphumana ntse lona.

0: bonnete e hlile mafelo a veke ena aiko ye tsatsinga la hosane matshoga e tlankana le diodi aiko aiko na ke tsala na le ntho nngwe mo a di seri joje butle butle ke ska baka ya kae kapa kae ke gutle hape hape ne ke shebile ka mona ke gutle hape hape ke tle ka nqeng bona ha o sebetswa he ke hona ha o le ka tsela le mofuta we ka nga ona o ha o sebetswa ke hona ha o le ka tsela le mogwa mofuta o e kanga ona ona o tse ke batla go kopanya ntho tsena mona dot ke kopanya di dot ke bona rena skipper ke la gacho a e kho e hlile di sitswela bobedi ma mafelo a veke ena e hlile ho hang a ke thotse ke shebile ke ya bona gore di tshetse ditswela bobedi ma di tshetse ditswe la bobedi mane ere be ke thole nomoro tsa mahala plus 2665995621219956 a di le jalo di le ka tsela le mokgwa mofuta e kang ona butla ke potele le mona ke etse ka tsela le mokgwa mofuta o e kanga ona ona wa di ma-PC FM ya le kgotla la gaso la hantatai o theoa hantle avane Lesotho hotel and casino potele le mona ke etse ka tsela le mokgwa mofuta o e kanga ona ona
1: tsela makama mo khatshani ya go thebe e tlhabe mogosi a u go ha tlhopa dipatetsi di jwa ta u tsha makama mo tsantwa ha go bo o nabe le nabe le ri ha khodu ha u mu u mo la motu wa khodu le a hlapa a hlaba motu motu a sitwa u e a tswarella ka sefate makama hele hele le ke di ntlhafela makama.

0: ke ehlile mafelo a veke ena ehlile ga o na letho o re fela re dule malapeng ga ke se ke nyololotse selelekela seno ke bopaki bao gore ga re dutse malapeng a mafelo a veke yona ena ke tlabe ke le ka mona ka lesia ke ka mane ka habia habia mane go na le motho eng ke lesia ke tlabe ke le ka mono mafelo a veke yone go monate
1: ka dikgotso
0: a o dumedisang nna o tswa wa re matlamaka boseu le boputswa gao matlama a matle
1: yo
0: tsebe ka baka gopola mo go diphiri ga a tlhaga mona a ka tloaga monna buliana ka mo go se kameng ka teng a re monna wa sekama monna ebile o paka go jalo molwane wa
1: I swap by,
0: how they draw all the time?

0: letsatsing la hosane ke tla be ke le ka mona ka Kgubedu ke habia mono ha lesia mono ke tla be ke le ka mona ka Kgubedu habia ha lesia mono ke memilwe ke motho ya mokalo ka a u buti tshepo lesia aka Tjatjuane letsatsing la hosane Tjatjuane o tla ba keteka dilemo tse 40 a eja papa lefatsheng lena ye monna o monna monna o monna monna o feta mona a ntse a keteka dilemo tseno tse 40 a eja papa lefatsheng lena la batho ba phelang dilemo di 15 a phela jwalo le mme Maria Betswe lesia dilemo di 15 jale a phela le mme Maria Betswe lesia goreng ya 12 a re bokaneng ya ka mono ka habi ya ka mono ka Kgubedu mme go na le molaetsa o monate to my beloved husband Ntate Tshepo. Today I celebrate not only wonderful man you are, but also beautiful journey we have shared together. 40 years of your life is blessing you. Celebrating and 15 years of our marriage is a journey I will forever be grateful for. Thank you for being my husband, my companion, my strength, and my safe place. Thank you for every sacrifice, every moment of patience, every smile, every prayer, every memory we have created together. Through the beautiful days and the difficult ones, you have continued to walk beside me, looking back at everything. My heart is filled with nothing but gratitude. Ke mantswe a mme Maria Betswe lesia go abuti Tshepo aka Tjatjuane lesia wa letlama o monate
1: ebile wa dai
0: o monate
1: ke dao fela
0: e nna ke
1: ngwalane
0: hela ke utlwile gore mongadi motlatsi masela o teng ka mono ka magwaleng
1: iya o ke bone taba e jalo ntata na ntse ke me for tenestasi mona molwano ba moo ke sudisa mane ke a koma
0: o
1: ija molwano
0: tate
1: bana tjatjuane bana tjatjuane bana se keeso jomorotebe
0: ha o ka mmona o apere baki wa bona ma
1: I am going to go to the house.
0: Ke emetswe mshimano waka au ka mmona a jwa lo ke ntse ba ki ntate eh ke ntse ba ki je ntate e batlanga ele e khaki tjena tja juane he mun au ka ba ka ke le tona monna ka ba ka hopola e ka mona ka 24 ka mo ka ba ka hopola ka 24 au mo sheba o mo re hedi ka ba ka ke 24 o monate
2: e bile wa thabisa nna
0: o monate
2: ke tsofe
0: la nna ke era joko
2: Eitaraso. Ne ke go tsama le ene le tlo go le hantle bana ba tshaka ke le mina ka le motsetsa na ndo tsena ha di di. Na.
0: Empa he, o tlo o futsa.
2: Pepi o. Ah, ke o ka le my wife yo ha nda tshwere hantle o tlo ga khona ngwana na se le ntamba ka bala ho ena hantle go.
0: A ke re bua le ngwane o o etsa se hlokalang ka lapeng.
2: E le nnete taba e nna ke o hlokala taba e.
0: Wa bona he.
2: Ah, nda go ka hantle ke re moya wa le tsaka le nna ntse ka se o phumula ka khotso. Mo ho le ba dinga di bo se ba ba ba faletse ba tla bolokwa ho shane le yena nna ke.
0: Tsok.
2: Hey.
0: Tsok. Aw. Ere go re re mo kopela go tlo phumole ka khotswa.
2: Eh, yase.
0: Ke se ka gala ya modimo, ke tle re mo kopela le ba dumedi bohle.
2: Ke tle re mo kopela go be ba le sengwa
0: na. How be jwalo? How be jwalo?
2: Hai, amen.
0: Pepi wa u.
2: Amen le go nna ke tsakale. Babanna
0: kana ke theuwa ka mono ka go oma ke tla itahlela ka mona ka tjajuane pipi
2: ke tla ba nete eno ntata
0: tanginna ke kana ke theuwa ka mane ka go oma ka mane ka mikaelentsa tsinla ho sane re tla be re itahlela ka mona ka go ka khubedu ka mona e ba buela ke tla ke qetile mosebetsi wa letsatsi leno ho mona at
3: e wana nne
0: e ba yemo
3: Le
0: mene mene la hola. He
3: he he we.
0: He. Ke
3: ba. Ke se ban di wona ba.
0: Go le mene mene bua ngo bana o la hlaka ke bolele. O na hlaka ke bolela, ke bolela monna bula.
3: A bo ntse beta bo ba yenta masungu mo mosimane ya ntse o di mo tlasa ke wa tsebana go mo mole.
0: Ei.
3: Anna. Ha ga ga hela ntja. Ke ba monna go tsara le wena.
0: Na ha o ka bona o ka ba ke 20 ke 24 ha o mo ke ha di ho sheba 24 mona o ka ba he thate le bona ke he ba
3: ya ke o di tlhokela o di tlhokela o di tlhokela
0: o ka ba ga ke mo nga fofane sa ha e ngwana a ka mali he
3: a ka tsho gama a ke na o di di ke mana le di ke mana o re he o go fika bona mo ke mana ja
0: wa u kwa he
3: wa tsiba monna ga na go pana ka mo go pana ma bali he ba sa se se ga mmizo he tla ni le go tsenwa na ne dinti
0: a sa ke ntse
3: tla ni le go tsenwa na ke wala ke mahala ya le
0: e se
3: ba ba ke
0: e re re se bile ga mahaleng ka mona ka Dobson V
3: ka mahaleng ga bona bona nne
0: wa u kwa he China
3: ba nna bona nne o ga ha ka wa motho wa nyeng ile wa wa ra khashe o tlhige mo ja tso ba nampa ka sele wili ku ba ka jwa sa sa go la tsena e sele tlamela le wena ngwana nne
0: oh sele le wili
3: sele wili ngwana nne tlo di mathi
0: nna hey wena he ke tsaina a ke sele le wili a ke pere ha di mathi wana e wena he elik e ke tsaina ke China o ri ma PCFM ke batla ho mathaka lebelo le potlakileng ke mathele ka mona ka Lesotho meteorological services ka thota modi ke ile ho tshwa fela rena tsena tsa bo emo ba le hodimo ba di lipile jwanga ba kenya sa le tsia re lena le entsweng a bua lo ke morena o ri ma PCFM ya le khotlala gaso la hantatai o thoa hantle a vane Lesotho hotel and casino ke amatha ke mathela hona ka mo
4: mwana mma mo khatshane tshisile tshisile ama ka
0: tlampisa hlama ntata yo tla ba nkenye thupa
5: ha Silimela weather forecast.
0: Aga shebe fela hore na ba dilipile jwang a ho hla mo Lesotho Meteorological Services thotamudi ba keng a sale tsiare lena le entsweng a jwalo ke morena wa ma PC FM ya le khotlala gasola hantatae o thewa hantle a vane Lesotho Hotel and Casino. Aga di shebe fela hore na dilipile jwang a ba keng a sale tsiare lena le hodimo le tla kwahela ka o kgetha dibaka ho futhumale empa ho phole dibakeng tse dingwe ka maluting moya o ka lebellwa ho foka o le bobebe ho isa we ba mahareng ho hlaha le boya bophirima le borwa botshabela a ke tswa fela di temperature ga go na tsona di emejwanga di tla di ema pakeng tsa tsela shumele metso e tsheletseng le mashume a mabedi a metso e tsheletseng oxbo ke yone tla dilaka tla ka 16 degrees celsius atinyane maseru ha bo kwading highlanders moshosho 1 international airport ha bo matlama boka utasane boka uta wena e ka sitana le ka mane ka mabita le ribe le letshwana la nkgono mma mo salenta temolo molapo ha mmoho le TY ha body odi ke tla sura malabu a lo ka 26 degree celsius ke ka mogwehebo emo ba le hodimo bolipilweng ka tenya bakeng a sale tsiare lena le entsweng a jwalo ke morena o di ma PC FM ya le khotlala gasola ha ntatai o thewa hantle a vane Lesotho Hotel and Casino. Ke tla iphumana ke ikentsewa. Ha ona letho. Le ke tla iphumana ke ikentselona. Ke hore fela. Nna le wena. Ke tsamaye ka tsela le mokgwa mofuta o e ka ngwana o. Ke itsamaele ka tsela le mokgwa mofuta we ka nga ona ona odima PC FM ya le khotlala gaso la hantatae o thiwa hantle a vane Lesotho Hotel and Casino atswane ke batla o potela le mona ke etse so jwale dinthoke tsena di fihla di nshatela fela gore dinthoke tsena di fihla di nshatela fela empa re ke mathe ke tle ke bona rena ke tla tswa le hokae ke khutlele hokae ho ba di le motsona di bo le shomele metso e supileng ho isa le shomele metso e robedi ba nna ke lwantshana le gadio di le motsona di bo le shomele metso e supileng le bo ho isa le mashome le shomenga le metso e robedi ba nna ke lwantshana le radio. Hai hana. Hai hana.

0: nke ya onka wena
1: e uli uli
0: ye naye
1: bana ndare tu emiri go tumura ha motshiri mo ntafoka sa bo
0: bana wa le jantsa
1: ntana ile tsa ka pama e uli uli la ga o kala ka sangu wa ntheta tiro mona ka go pula mo tshanyane mo motseng wa mangeti mmane matshaneng
0: e
1: bana e mo nda e se le mo fuwa nna mo tsara bitjang segame
0: a o bana segame bana ka pama hatse
1: ke mo tla kwala ke mo tshanyana ha bo retse mo uno we bana ile ka abuje ngwana wa mo gata o ni gata yo fela tsela tsa sangu
0: pepi nna
1: ye mo tsara bitjang kana le o ni gata yo ha kuru fela go ka go ngopo tsa ha o tsa sangu
0: pepi pepi pepi pepi pepi le jang Galets Legatwa le anu isetsa

0: la gatole ya nisetswa wena gona le motho e monyere ha o le tjena e re ha ke re coach ya le makale mahlao sa fitile ga ke ya tseba e tshaidi e hona le motho e monyere a tshaiding a sentse nako ka coach ya le makale mahla a ba tsheya mo lang a le ngwana ding ke sentse ke na le mokwetlisi ka pela mahlo a ka kwano e ke na le coach ya le makale mahla ke mo tsomoga tuwa ke nne ke waka o ga ka fitise ditaba ke tsena mona fela e re ke go utlwa gona mokwetlisi o re
1: ya pele ke lo dumedisa go tlholoetse
0: o ngopotse
1: ee
0: ga monate mokwetlise
1: ebile wa thabisana
0: ke thabo fela
1: ya bobedi ge ke relela ka letsedi ja batho mane mo e leng gona teng gore morena modimo wa ka a ba fele botlhale le maatla gore ba tle ba tlhole papadi e letsatsing la gosane ya boraro ge ke relela ka letsetsi tsa juane le mohatsa gae gore morena modimo a na nna tswele pelo go ba hlohonolofatsa bophelong bonana go thata ka ntle ka monagana jale empa ga ntse a ba hlohonolofaditse ga ba nne ba be mangweleng ba gumame le ena a na nakone tse dintsi ngata dilemo tse ngata-ngata na re golele ya go qetelang ke kere moya wa matsotang malesela le moya wa badumedi botlhe ba faletseng ke kopela gore ke phomole ka kgotso mosong wa morena modimo a ka ba fe phomolo e e sa feleng o go morena mme le lesedi le sa feleng ke le batšhabela COVID-19 re ile ga sebetsa le yena matlamemane ga ke sa tswa fitlha ke ile ka kopa presidente ya ka nako eno gore ge ke re molate a tle ka piso ground ka mona ka nnete ya ba manonyana ga re swetse ka nnete a re lokololela malesela wa tla o fitlha apare jc putso ena ka piso ground ka nnete ne re motho a na sebetsa ka thata gagolo a na le talenta a bile a mamela a tlhompha mpa ka goba motho ke motho o a na kgopse ka le e leng ke bona a sa nyamenyametse matsatsinyana ntse ke mmatla ke sa mo fumane le fonong ga ke re ke re kabe ke letsetswa ke monna e mongwe wa tiatiane mmane nka bua ka ena fela ke na taba le ena ya bitsa moja kgomo a sebetsang difa a mbatla nomoro ya malesela a lefile a golojen sole ke utlwa ke sa utlwe gona moja kgomo o kopana ka e le moja le tsotang ke re go yena ntse ke mmatla le nna mona ke mo fumana le difonong fela ka utlwa gore etlhie moja kgomo ga lefile ya ba ke qetelela ke mo beile fatshe le ena fonong mona qetelelang jetsitse gore a bontse a batla mogadi wa gae ka go nyametse le tsotang malesela ka utlwa ke emetlhwena empa ka lehlonolo ka moga letsatsi ka moga go mono a fitlhile ba le mmanene tsolo ka go ba e ne e le mothonyana a pelo e nyanyana e be se ke tidisa ka matlhong le ka ganong a balela mono a lela ka nnete ke mothudisa a thusa ka nnete a bangwe tsa ditaba go ye ka nnete ke tlhie ke utlietse ba gae ka nnete empa he ke tsona ditaba go a e tsala bophelong gore ka nako nngwe batho ba nene ba potepotele le ga e le batho ba lokileng ka nnete e se ka morena modimo a ka bula le godimo la gae a mo bulela mamati ke mo kopela gore a phomole ka kgotso mosong wa morena modimo ke a le bonate
0: o bolela gore COVID o nyaleletse matsong a gago
1: COVID o nyaleletse matsong a kantate bula ka botsotsi botlhe ba nana le bona le go thola gono ebile ga o tshwajena o o ngopotsa la zola tsogotsogo ane go simotse ha na ka hi shoti man shoti a ha re ya shoti man shoti ha re ya man ai ai a ga nete motho eno na sebetsa bana ba utlwala ha go lola zola ka nnete e ne le ha ono na le mathata nyana e ba ha tsaba o tla ho nna e o tla bua le zola e be la zola di sa ditaba ho bona le mokhaga ka nete be ga ba thusa re sebetsa ditaba tse
0: mokwetlisi kole boile o mena gane wa tseba gore ebeke nako ena gao e nyane ena ka nnete o laka gre o tlo kopote o tlo tla o fetisa ditaba tsena tse o di tshwaretseng basotho letsatsing di
1: a ke a leboa ka nnete o molaile tsa juane le last time ga a nana le mathata lapeng mona ga a ka bantswetsa ke ila ka ukwa ga o se o bua mona chege ila rateana tseleng le ena le mane ma sebeletsang ga tlhopha ditaba empa ga etsatsing lena ha ke tike hantle ke tla mo patela malesela mane ke tla mo patela le no tlama leng la bo rona ke a le bonda
0: ke a le bua mokwetlisi
1: dikgomo.

Kaleba Motsi, Moamedi wa PC, ke o dumedisa o seng hona. Phala ofising ya tona kgolo Thapelo Mabote ore tieiso ya ditshebeletso tsa setšhaba e ka nonyetsa moruo wa naga le o kenya letsogo tlhokagalong ya mesebetsi. Puisano le PCFM Mabote o itse tonakgolo e sa tswa etela bothabothe habelo go ya etsa tshalomorago mosebetsing wa kgokelo ya motlakase le metsi sebakeng sa difeme e le go akofisa kgiro ya basotho difemeng tse ntšha. Le gao le jalo o re tieiso ya go phethela mesebetsi kapa mosebetsi ona e ka nonyetsa moruo wa naga ka ga basotho ba lokelang go kena mesebetsing ba tlholeya go fumana mesebetsi ka nako. O bontshitse ga tonakgolo e ntse e potologa le merero e meng ya ntlafatso ya setšhaba eo mmuso o ntseng o tswela pele ka yona e le go ithuta mabaka e ka etsang gore merero e jalo e diege go phethelwa. Morero wa ntlafatso le kgodiso ya lefapha la boya ba diphoofolo wa Wormkop o tlo tshwara matsholo a o tsebisa dihwai tsa boya le batlhagisi ba ditlhagiswa tsa bona ka mosebetsi wa ona mogatlo diterekeng tse tlhano tsa Maseru, Berea, Leribe, Thabatseka le Mogalesuku. Puisano le PCFM mogokaganyi morerong ona Mofumatsana Tshepang Sekonyela o itse morero ona o tlo kopana le batho ba seng ba ntse ba le ka gare go lefapha la boya go kenyeletsa batšha, basadi le batho ba nang le bokoa ba itlhagisetsang ditlhagiswa tsa bona. A re sepheo ke o maatlafatsa ditsebo tsa bona ona le ditlhaiswa tsa bona gore di boe boemong ba matšhaba. Sekonyela o itse matsholwana a boetse a tlaanetsa temoso ka merero e kang ya ethical fashion gore hang go ba dikopo tsa ona di bulelwe ba jalo ba tle ba be monyetleng wa go kenya dikopo. Go feta mo o itse kwetlisong yona ena dihwai le batlhagisi ba tla maatlafatswa ka ditsebo tse tlo bega ditlhaiswa tsa bona mmarakeng ya ka ntle go e na le gore ba rekise boya fela bo gamorago bo gotlisetswang kwano Lesotho e se e le ditlhaiswa tse tswang dinageng tse ding. Menyatla e meng tlasa morero ona wa Wormkop e kenyeletsa go tlhaga leseding batlhagisi ka mmaraka pakeng sa ditlhaiswa tsa bona. Ditabeng tse ding, mosadi a dilemo di 43 wa Aforika Borwa ya fumanweng a le molato wa go bolaya bana ba gae ba babedi ka go ba jesa chefu o atloletse go wetlha dilemo tse 30 tšhankaneng. Lester Nkomo o tobane le diqoso tse pedi tsa polao ya bana ba gae dipakeng ba dilemo tsa dipakeng tse pedi le ya dikgwedi tse supileng ketsagalong e etsaetseng Parktown ka 2023. O tlhaile ka pela lekgotla la Johannesburg maobane mo wafueng ka tlholoena ya dilemo tse 30. Go ya ka lekgotla la botšhotšhisi la naga NPA, bopaki bo ka pela lekgotla bo bontshitse ka moo Nkomo a ileng a tsebisa ausi wa gae ka morago go ketsagalo yeo a bile a re le ena o rata go ipolaya empa yeo ba fitlhileng ba fumana bana ba se ba timetse. Go feta mona ditlalo ke gore mmabana o finitile bana ka chefu eo hangata e sebediswang go bolaya ditadi le dikokonyana tse ding ya tobefus. NPA e re motlosiwa ga bontsha go itshola ketsagalong ena mme ntle le katlo ya dilemo tse 30. Mabitso a gae a kentswe lenaneng la batho ba nkwang ba le kotsi go bana Aforika Borwa. Ha re diphethela ntse e le ka Aforika Borwa, maAforika Borwa a tsheletseng a ile a tlalego gape jaana e le karolo ya bagatlhaodi ba soka ba fumanwa ka morago go dikgoola tsa Nepal ga a soka a netefatswa go fitlhela ga jwale. Lekala la dikamano tsa matšhabeng le naga eo le re diteko tsa madi tsa di-DNA tsa beng ka matlhatsipa di bokeleditswe ke sepolesa sa Aforika Borwa tsanto romelwa Nepal mo sepolesa sa Nepal le Interpol di ntseng di etsa dipatlisiso go fumana maAforika Borwa ao. Go sa le jalo moifo wa Aforika Borwa o rometsweng New Delhi le Beijing le ona o tlale ga o ntse o thusa go fumana matlhatsipa ana empa o fitlhela ga jwale ga o soka go ba le netefatso ya bona. Maema le godimo seng gona le tlakile go phodile go isa go bata ka mogodi dibakeng tse ding moya o foka o le bobebe go ka lebelwa gore le kwele ka go kgetha dibaka o futhumale empa boemagareng

0: Mamedi jwalo ka ha ke hlalositse re hatela pele ka ditaba tsa rona re tla ka mona ka lehlakoreng la Hands of Basotho. Mo jwale e mamedi ba hlalosang hore ka kgokahano le mekgatlo e meng e hlileng e lwanelang ditaba tsa bolokolohi ba Basotho pakeng tsa dinaga tsena tse pedi, ka hore e mamedi ba bonagala ba tlatlhe ba tsamaye ka motsamao o tla lebisa madibohong a batlang a fapakane go kenyeletsa diboho la madiboha naga ya Lesotho le naga ya Aforika Borwa, naga ya Aforika Borwa le naga ya Eswadini. Mme taba e kgolo ya moamedi ke ya gore go ke go bonagale go bulega dipakeng tsa dinaga tsena tseo ke seng ke di tlhalositse. Mme ka thuso ya bona he moamedi kapa ka thuso ya mebuso, tlhaloso ke ya gore ditaba tsena di ka etsagala ga bobebe, mme di lokela gore di etsagale hanghang gobane jwale setšhaba se bonagala se tsamaya ka dinako tsotlhe dibakeng tsena, mme jwale se thatafalelwa ke mokgwa ona ono wa motsamao. O tla gopola gore he moamedi o bile le mangolo a mangata ao he ba kileng ba a ngola a tlileng a tlhalosang se tlileng se ba tshwenyang pakeng tsa naga ya Lesotho le naga ya Aforika Borwa, moo momamedi ba tlhileng ba supang taba ya gore ditaba tsena di lokela gore di ipotlakelwe. Mme a mangwe a mangwelo a he moamedi ba ne ba isa nageng ya Aforika Borwa diofising tsa naga ya Aforika Borwa ditabeng tsa lehae, ditabeng tsa dikamano tsa naga ya Aforika Borwa le ditaba tsa naga ya dinaga tsa matšhaba. He momamedi mona mo ba tlhileng ba tlhalosang taba tsena tsa metsamao dipakeng tsa naga ya tsena tseo he moamedi ke seng ke di boletse. Ke batla gore he moamedi mothating ona re ke re buisane bele o leng tate Dinale na wa Hands of Basotho, gore a ke a tlhakise ditaba tsena hantle gore na mohlomong sepheo le morero wa bona ka mokoloko ona o ba buang ka ona na e tla ba sefeng. Mme le gore he na moamedi ba ya ba lebile go kae, o tlotla o tshwarelwa go kae ona mokoloko ona o ba buang ka ona, seo ba se tlhokang ke sefe godima ditaba tsena. Mme ditaba tse di tla nakong eo he momamedi o tla gopola gore go ntse go tlhatlhojwa ditaba tsena tse amana le dikamano pakeng tsa naga ya Lesotho le naga ya Aforika Borwa. Taba tsena ga e sale di bua tsena tse amana le dikamano pakeng tsa naga ya Lesotho le naga ya Aforika Borwa. Mme momamedi o tla gopola ditaba tsane tsa Bi-National Commission tse ileng tsa tshwarela nageng ya Lesotho, mme tlhaloso ke ya gore di tla boela gape di tshwarelwa nageng ya Aforika Borwa. Le ao le jalo fela he momamedi, pejana kgweding e fetileng ke moo re ileng ga bona President Cyril Ramaphosa mmogo le tonagolo Sam Matekane ba kopane nageng ya Aforika Borwa nakong ya mmoka wa SADC pejana go mmoka ona ga o qala, mme ba tlile ba supa dintlha tse batlang di leng mmalwa taibeng tsa dikamano pakeng tsa naga ya Lesotho le naga ya Aforika Borwa. Mme taba ena he mamedi e le a tlhagisa ditaba tse ngata tse Basotho le maAforika Borwa ba tlileng ba lakatsang go di tle di etsagala ditabeng tse jalo. Ga re ke re buisane belo fela le ntate Dinale o santsa le teng kwa mogaleng. Ntate, re ke wa amogela lenaneng la rona la thameswa kwano PCFM go seng go nang.
1: Dumela tlhe moetapele wa ka, ke dumedisa le bamamedi botlhe ka dikhutlo tse nne mo Salema se fitlhang teng le mathoko a sona ntate lebitso ne le go rolola Morena Jeso.
0: Ke lebole gagolo fela ntate, ga re tlhege ke wela ditabeng tsa rona ka gore ntate re fumane gore le tla ba le mokoloko kapa taba ya pontsho ya gore na le tlhoka ditokelo tsa mantlha tsa batho di tle di tshware jwang. A ko re fele ditaba tsena ka botlalo ngwe na le kopane le bomang sepheo sa lona ke sefeng?
1: Ntate, ke lebole monyetla gore fa ngwana moetapele re le ba mokgatlho wa Hands of Basotho. Ke a gola mogwanto ka kakaretso, a re ba tlhophisetse ba ona re le mokgatlho kona re mmengwe ke mokgatlho wa Free Swaziland e leng e bitswa Ukhanza, ya e le gore dikateng tsa mokgatlho tsa mogwanto re di tsebile ke taba fela ya go batla go madibohong re fete ka bolokologi re le Basotho le bona bana ba Swaziland e ba feta ka bolokologi le dibono la bona go kena ka go naga South Africa, mme ba re memme jalo e le gore re lo ba karolo jalo ka ke bone ka ona le mokgatlho o mongwe gape wa Free Basotho Movement e le gore ntse le mogwanto o tshwanang le wane ntse go tshwere ka mane ka Union Building, empa ya bona mona re tlhare le batho ba mengwe empa mo e bang go lwantsha taba ya madiboho ka nte re nka fitlhile ke taba e re e thabelang gaolo eno ke mo kgona re emeng ka maoto le ona bona re tlo ba karolo ya ditaba tseno ka ofela moetapele.
0: Jale ga re ke go utlwa gona le go tloga go kae le ya go kae?
1: Ka di 25 tsa kgwedi ya bo 9 re ya Ushak border e le go nke border re wa tseng ya wa tseng Swaziland le South Africa ebe ka di 2 tsa go dia le 10 re tla ka masego go le di bolela le masego nta
0: e ya na di handle seo le hlile le se hlokang ke se fedi pakeng sa dinaga tsena jalo ka go bontsha gore ebile le lona le bamemoa fela mo go buang ka ditaba tse amanang le ditaba tsa madiboho le ya kenelela ditabeng tse jalo ntho e le hlileng le tlhokang e ka setlhogong ga golo nakong eo dipuisano di ntse di tswela pele pakeng tsa naga ya Lesotho le naga ya Aforika Borwa je ke e
1: ke yone e nong tate ya free movement e dipakeng tsa madiboho a ano a mabedi ke gona ha ka kang re focusetse Lesotho empa bele haiba bana ba bang ba bona le bona ba bona ntho e re entsang e le ntlha bohlokwa ebile se bile ba nka le bona ba le di bolla bona ba batla go lokoloa go kena le go tswa a e ka nnete re tla lwana taba ena nantate ka ofela ga gona fela gona ba ntse re focusetse haholo ka go gona ka kona re le ba mogato wa Hands of Basotho empa mo e bakangte tlatsetso e tla tlhokala ka kena ebile ya gola botlhokwa ko gore re keke nga ka re shebile mo go ono tswe pele ka dipuisano ba ntla pele re bua ka ba politiki mme ba politiki ke ngwe ba yetsa molemo wa bona e le go ba ba tshwere matla e so ba ne ba etsetsa tshaba sa ba sotho ka posa tshaba se ba potile nyelo go ha ba sa fumane pressure e hlile bona ba tlhagile ke santa pele go tlamile ga ntse ba etsa ka bona ka ntle le go nagana re tswele pele ka ya gore ka ntle jolo ka go di nya bo 12 ke tlotla ka ba le mohanto ka go nena ya sotho yentse le mabili ona taba yone ya gore ID kene tshebetso go tshele ma go tshele ngwa madibo ana mabili le le lala le sotho le sa Afrika
0: ho ba neng hore ba politiki ha ba tshepa ha
1: a tshinda dino na seta we lo reng ga re ndi ipa ke motho mo le mo wa tsiba mo politiki ntho ha se be le tsang fela ke hore a bone a ntsa tshwere dipalo molemong wa a ska la hlola ke puso e lo re nke mo futelo re ngwana jwa le batlo ikatametsa ba sechere mane ba tla ba mathele mikete ya badimo kana go ya di khetho nda jwa le ha ba tla mara shebana ba tlo tshwa o no bana bona ntho ba isebetsa sebetsa le yona ke matla e seng ha ka ka mo tuisa sechaba sa basotho jwa le go pano tse ka ntse nantsi ke tsa hala ha gana botata e bile ga labala bela ka tlo di matsona ela ke ke ga phomola ga re hona le kopa ntse ke tsha ke tla mele go nna re sebetse wa bona ka nkela go fihlana re fumana bo petatsi bana a se go pano a pelentse tshwe ena ke go pano tsena re tse mezuwa me ke ke ba putha motsoga re le ba eta pele ba tshwere di kopana re re tlamile re ba fe monyeta wa gore ba sebetse taba a e ba tla e sebetsa le gona ntse tsa gona mosebetsi
0: boholo ba batho ba phelana ya Afrika Borwa ke shebile bana ba match match and match ka mo ya holeng gating mo ba supang ditaba tse amanang le ditaba tsa tshireletso botlokotsebe jwalo jwalo jwale lona ka jeno le bua ka taba yeo le reng le ha o le jwalo le hloka gore ho ke ho bona hale o buleha madibohong mona batho ba tsamaya ka bolokolohi ba sa thatafalole ha le ntse le di sheba ntate le ha le le naheng ya Afrika Borwa ditaba tse maemo a ditaba haholo amanang le a tshireletso jalo ka ha ba match of and match ba tlile ba tletleba e ba a fe ho tse ding tsa ditaba ko ditaba tsa tshireletso di boemong bofe
1: okay ya go lataba tsa match and match ba tsaka ditokelo tsa bona jalo ka bana ba naga eno ebile ha ka kang ga re kgatlhano le bona ka bona re ka re shebane le maemo e ba ntse ba etsa haholo mabapi le ditaba tse ba di etsang tsena tsa go matcha kgatlhano le melato gona ntho re lwanelang fela ke gobane re na le tokelo ka gona ga ntse lo ka re jwe naga ena e Free State le mathoko a mang a Gauteng le boDurban le boMpumalanga kalo jwa e le gore seo re se tseka mohlomong ke taba gore le ha ba re jwe ka nnete re se ka be se re kotelwa le gore fela e be re ka fumana mesebetsi ka gona eno kapa ona o phela ka bolokolo ka gona eno re se re fela bonyane motsamao mpolokolo eo Basotho mesebetsi ba e fumana ka bolokolo ntle lo batlwang with permit ke yona eo re hlokang le gore mpe re une molemo godimana ha gona e jweng mme ya gola ke yona pressure e bang re batla go ikenya mmuso wa gona go ba bona ka nnete ba etsa dipuisano tse tla tswela Basotho molemo godimana ha eo ya bona e jweng gona ga re mofuta o batla nna ntate gobane ya na ke taba yo tshaba se o la o le se kentse le taba tse ngata go lo tsebe go nkana ko ngodi tsa madinye di sa le ena para botlotlei jwale ga re ka go lataba tseno re eme ho yena fela ya go bona gore re batla gore Lesotho le South Africa o tshelwa ka ID molemong wa Basotho ba phelang ka ntle le ka rona South Africa yona fela e re batlang.
0: O hlalositse go na le nako e le tlotla le tla le dibohong lena la Masego. A kore fa setshwantsho sa gore na le tlotlwa ka go naya Lesotho le ya le dibohong, le tlotlwa naheng ya Afrika Borwa le ya le dibohong, kapa le tlo fitlha le ikemela pakeng tsa naga ya Lesotho le naga ya Afrika Borwa, kapa ehlile se le tlotla le se etsa e tlo ba sefeng.
1: Jolo ka re na le Basotho ba phelang ka kwano ba na le thaselo di mataba tse ba ntse re di lwantsha le Basotho ba phelang ka rona South Africa. E le goreng ba tlwang ka mona ba tla tloa jwale re kopana le dibohong, ba tlwang Lesotho ba tla tloa jwale be go kopana le dibohong leno gobane se bang se lo etsala se lo etsala dima le diboho la Masego. Ke a kgola tabeng ya gore na re tlabe re tloa kae starting point. Ke yone e re tlotla re lokisa jalo ka re ntse re na nako bane taba gona ke dithusa kgwedi ya leshome mme starting point kgola re tla se lokisa se bang se tloa ka rona South Africa jalo ka elo ditaba gololo ditlhophisa yona ka nqane go feta ka kwano.
0: Fela godima taba tse ka o fela le batla go romelela molaetsa ofe ka morago ge lebele le tloe nageng ya Lesotho le nageng ya Aforika Borwa go kopana ka le dibohong, molaetsa o le o romelelang ke o reng eng?
1: Ke yona ntho aneng tate ya gore ehlile re batla mozamo o lokulle dipakeng tsa naga tse pedi ba bona gore ehlile Basotho ba ba kgotsofalela tsela ena ya gore be ba kwaletswe ka ga naga enana ntle le gore jale ba phele ka bolokologi ka rona ele ya South Africa empa ebile re na le lefatshe ka mono tate le ban di ikarabelela go Basotho ebile dinaga di setse ba di kopantse se di atloletse Lesotho ga di fumane nagago e le gore seo se tlhokang ke sona seno ebile re se tlhoka ka mekoloko ya kgotso ntle le dintwa di fika fo difengwa etapele.
0: Nadekile bule puisano ya rona le wena ebile botlhokwa go motho ya emametseng go seng go na
1: o le buile nna tlhe moetapele ba mamele ba sale gantle ebitso le lona mokana Jeso ke a kgola botlhokwa ko go felang kakae. Mogato wa Hands-Off Basotho wana wa legeteng ka kwano ka gago go Lesotho che ke nna motho a tlileng ka kwano ke Basotho ba motlhong ba ka ba le kgatlhego ya gore ba ka ba fa ditaba tse ba batlang ka disebetsi tse ba ntsa ditlheketseng tse e tsagalang ka founu bosebeletsi bo botlhano diofising tsa mmuso ba ka ntshwara nomorong yona ana ka ba e tsebang ka WhatsApp lwena le kwana re atamela makala a jalo lwana lo ka ga re sebeletsana le taba tsona tseno tsa go bona gore thusa Basotho mo ba tlhekefetswang teng. Ya leboa moetapele.
0: Ke lebole gagolo ntate dikgomo ntate ke a leboga.
1: A ena le seo.
0: Mamedi ha go le tsena fela he re gatela pele re keketswe le mona fela.
2: Go tlo kgaola naga ena na maoto go tla go ba mebusa ona mobusa o tla thisa go ntse go na le bobodu ga batho ba na bobodu bona nabe re buang ka bona na bo gaile ka gore batho ba fokolang ba etsa go tšhelete e ngata le ga e abu ye go bona le ba amanang le bone gore bobodu mo bo leng teng bojwang bobodu bona go tlo bolaya naga ena go tla bolaya mebuso go tla bolaya phati e nngwe le nngwe e tatla ntle le go mmuso yona wa gona o gotlhe o be decisive ka gore go thibela taba ya bobodu ga bona kena.
0: Mamedi he ha go letsena fela he re tswela pele ka mona ka letshego sentse ke na le ditebo tlhakane ka mona ka kgasong he Mamedi ke mkwena he Mamedi re ke go utlwa gore na ka jeno o re tshwaretse dife fela he e re ketle le yena ka sebopeo ke sena.
3: Bomme le bontate re le amoela letshego radio show go PCFM la bohlano le leng le leng go tloga ka 7 ya hoseng adima tšhelete ka boikarabelo ke na Facebook le LinkedIn o batle letshego Lesotho gona jwale. Letsego, improving lives.
0: Mamedi hey ke na le mkwena mkwena.
4: Mutuitse.
0: Go ya go ngwe seng hona.
4: Ha monnati bona bo haisa lengwane so ya jwa mshengu.
0: Ke la botlhano.
4: A ke utla o hlaba sorobela kere. Ke ntse ke hloma hore o holetseng nyemo. Manye malaining.
0: Na. Ai khona mkwena.
4: O tla o tshintshana na he mutuitse.
0: Eh
4: ha o chinchana na he.
0: Eh
4: ha wa chinchana na.
0: Oh ke shawa halagwa.
4: Ah wa chinchana.
0: Eh ndi bona o ke shawa halagwa.
4: O nana he mwa skolo mwa na he mwa skolo. Dude.
0: Ha o ga ya thaba se fika mane ba tla o go. Ba tla o bolella ya.
4: O mpolella.
0: Eh. Wi ya tswa le tsona.
4: Pula di na le matsatsi a chaba.
0: Ndi ya ho lo mkweni.
4: umpolella
0: ya o thata a hle ke gitla ka lengwe le fase
4: no check ya utla ha o bua le ntate dinala dinala hore no thoba le tsona ha monate bona ba haisa putso tsa o kitse hlakilentse ya ntabeng tsa sibuhudi mshangu
0: mkwena
4: wa le so ga le ba wa utla
0: ha ila le mkwena
4: mo mabedi wa PCFM re boela hape re boka di khomo ho wena mosothe motle ka tseno ele labohlano beking au bana labohlano la fitla la hlola maqebelo ya bana tsatsi labontate le se le fihlile mo sothe motle re kena ka hare ho lenano la letsego financial services ke letsego radio show kwano PCFM dikoropong tse khobedi hanta tai ke rata haholo ha ile labohlano ho bana ke kere ho tla etsahala ditho tse ngata haholo mafelong a beke mo sothe motle babang re tla tswa ka magalo re eme ketjaneng ka ho fapakana babang ba tla se batho ka magalo ho a phomotsa baratu ba bona borokong ba ho qetela babang e ba re tla itswella pele ka mabaka a malapa babang re tla tšhakelana go etsala dintho tse ngata haholo babang re a phomola mosothe motle ke nako tsa ho phomola ke mafelong a beke ge lokisetsa bekeng e hlahlamang re a tshepa he mosothe motle hore o tla sebetsa hantle hohle mo o tlang ho ya hona teng rona ge letsego financial services mme le ka tseno mosothe motle re utletse ditaba tsa bohlokwa haholo ditaba tseo ke sa rateng hore di tle di o fete ho bana tsena ditaba di reretswe ho matlafatsa bophelo ba hao mosothe motle o tlo inke ho nna taba eo hore o phela bophelo bo matlafetseng ha ile fela o na le se lekane le rona ge le letsego financial services ka dihlahiswa le ditshebeletso tsa rona e ka baka sekgele funeral plan mpate sheleng eo e reng ha ke bua ka yona ebe ke a thola ke a inama e ka baka mekitlane ya rona mosothe motle e fitlang ho 700,000 malut ile mikitlane e sireletse hileng mo mamedi e ka ba hen re bua ka dipoloko la matsete ba ne ba batlang ho hudisa tjhelete ya bona ka ditsela le mekgwa e hlophise hileng e nang le ponaletso e bileng e sireletse hileng ho jalo a kere ho jalo mosotho motle le tse dintse ngata ngata tseo o di tsebang mo re kgutlisetsang setšhabeng ka matsholo a rona mosothe motle ka bo let's go and win di ngata haholo ditaba tseo re matlafatsang bophelo ba hao ka tsona le ka tseno he mosothe motle ke tshwere ditaba tsa bohlokwa haholo e re ke tle ke lokisetse hore ke fete dipapatsong metsotsong ena e mene ka mora hora ya bosupa ha ke kgutla fela ke tlo bua ka sekgele funeral plan ke tlo bua ka savings and investment e re khotse le mona fela re a gutla
5: hangata re a tshwenyeha ke dipelaelo le mathata ha holo ha gatello ya ho hloka chelete e re imela senya hame le tshego le teng ho tshehetsa ho bontsha tsela le ho tataisa ho fitla bokamosong bo ganyang ka letshego ruri bophelo bo ya fetoha ha re nke pale ya dintle yo pele a neng a imetswe ke mathata a ditšhelete empa ka jeno e le mongantlo ya mabonwa ka tshehetso ya letshego o ka fumana mokitlane ho fihlela ho 700,000 maluti mme ditoro tsa hao tsa qala ho phethahala ka mora dihora tse ka bang 24 fela ha o etsa kopo ka jeno e se taba ya ho ba le ntlo fela tsetela bokamosong ba hao ho aha motheo wa bophelo bo e sale o bolabalabela hore na ke go qala kgwebo kapa ho phiella thuto e phahameng letshego le tsamaya le wena leetong lena o emetseng etela www.letsgo.letshego.com ho etsa kadimo ka jeno kapa letsetsa 2203-1017 ho fumana thuso Re ba di me ba tshelate ba dumeletsweng ka molao ke banka e kgolo ya Lesotho. Hona le melawana le dipehelo. Letsego, improving lives.
3: O mametse Letsego radio show ho PCFM. La bohlano le leng ho tloa 7 ya hoseng. A di ma tshelate ka boikarabelo. Ntse re na le wena. Re letsetse ho 2203-1017. Letsego, improving lives.
4: Re matlafatsa bophelo ba hao ke metsotso e tsheletseng mo mabedi ka mora hora ya bosupa ya phetoa ya ba e supileng ka mora hora ya bosupa o ntso mametse lenaneo la letsego financial services kwano PCFM mo mabedi e le la bohlano bekeng ka hare ho thahamiso na o ne o tseba mo mametse hore o ka tlatseletsa seabo sa hao sa kgwedi le kgwedi sa sekgele funeral plan ka ho bitswang educator. Educator na momamedi we tlatseletsa fela ka 25 maloti. Mohlomong o tlabe o sentse o lefa 56 maloti. Mo o sireleditseng le lapa la hao, o sireleditseng baratiwa ba hao, o sireleditseng ba ahisana ba hao, o sireleditseng le lapa le haufi haholo le wena, o sireleditseng le loko la hao. Mo mamedi, sena sere 56 maloti fela, e sireletsa baratiwa ba hao, tlasa sekgele funeral plan, mme mono ke kere o tlo o tsebe hore matshediso ha lefu le se le hlahile, a fihla ho 100,000 maloti. Matshediso a ka fihla ho 100,000 maloti ha lefu le se le hlahile. Jwale re ile ra elellwa he re le Letshego Financial Services ka sekgele funeral plan hore hela batho bana ba shwa. Re atimela modimo wa re hopo wa tseba mosotho motle re tseba hantle le ha le sa tlaele le fuhure le fulona ke karolo ya bophelo e bile bophelo ke karolo ya le re tseba hantle hore re tla le furalla le fatshela ba utlwa na we itukisitse na o lukiseditse ba ratiwa ba hao mosotho motle ke ke rati hore o le hobane o lahlehetswe ke moratio ba hao e simolle hobane o sa tsebena o tswa ka legalo lefe go hona o tswang o tlo batla mekitlane ya go boloka moratio ba hao. No, ha se yona yo mosotho motle rona ge le Letshego Financial Services re ile ra elellwa tlhoko eo ya hao mme ra tla ka mawa a ho tlatla re arabela tlhoko eo ya hao. Jale kere ka hara seabo sa hao seo o seng o ntse o se lefa mohlomong o lefa lekgolo le mashome a robedi a metso robedi 188 mosotho motle ho tswa ka hore na wena o batla hore na sehlahiswa sena sa hao se tle seo sireletse ka sepopeo sefe o so ka kenyelletsa educator e tla thusa bana ba hao ha modimo a se a o hopotse sena se re mosotho motle thuto ya bana ba hao e sireletsehile thuto ya ditloholo tsa hao thuto ya bomotswala thuto ya bachana ba hao e sireletsehile le ha modimo a se a o hopotse mohlomong ha mosotho motle o sontso lefa 56 maloti ho ha o ke hore fela o kenye educator na ke 25 maloti fela mosotho motle e tla sireletsa thuto ya bana ba hao le ha o so le siyo bana ba hao ba tla tseba hore ba be le tšhelete e tla ba lefella dikolong e ka ba dikolong tsena tsa mathomo ho na le tse lefellwang e ka ba dikolo tsa thuto yane e bohareng e ka ba dikolo tsa thuto e phahameng mosotho motle re re rona ka sekgele funeral plan re sireletse le bana bao ba hao re sireleditse baratuwa ba hao tseba he momamedi hore hona le bana ba phelang he wena mshengu ba le posho ba sna le lapa motho o iphelela a le momfela o ka itsireletsa o lefa 41 maloti fela e le seabo sa hao sa kgwedi le kgwedi momamedi o lefa o fitlhelela fela 41 maloti ao wa ikgethela mosotho motla o kaya hodimo empa ke re matshediso a ka fihla ho 100,000 maloti ha le fule se le hlahile wa tseba o na le 41 maloti fela mosotho motle fela ha o na mpatesheleng ao mosotho motle o lebeletse hore ho tle ho etsa hale jwang rona re tlile he ge le letshego gore batla ho arabela ditaba tseo tsa hao mpatesheleng ena mosotho motle ya itefa ha motho a se a ya pencheleng ha o so iketse bo ya batho e tswela pele ho sireletsa baratiwa ba hao mme tseba hore re na le tšhelete o re e beeletseng ka thoko e tla o thusa ho lata setopo hohle moo se teng se iswe hohle moo o batlang se ile o bolokelwa hona teng a ke re ho jalo ha ke sa bua ka ntho tsane tse ngata tsa bo di-cashback ha ke sa bua ka ditšhelete tsa lejwa ha ke sa bua ka tšhelete ya kgomo ha ke sa bua ka tšhelete tsa bo ditente tsa bo di-airtime ke bua ka melemo e meholo mosotho motle e tla thusa hore setopo se late ho se le mo se teng se le o bolokelwa moo batlang se bolokelo teng ke bua ka hore mpatesheleng ena ha o ya phomolo mpentšheleng e tswela pele ho itefa mpatesheleng ena e sala e sireleditse lelapa la hao ha modimo a se a o hopotse mo mamedi ke bua ka educator e sireletsang bana ba hao ka hara sekgele funeral plan. Jale ge letsetse he mo mamedi ke tla o fana moro o re letsetse kapa o re etele makaleng a rona ka mona ka Mohalesuku Alliance Complex kapa ka mona ka Patsa Street re afumane a mafikeng Maserumona Executive Building mon he mosotse motle go thuke Sparrow's Mall re afumane ha mono ke lekala e bile ke ntlogolo mane hlotse re afumane le Ribe Dropong e ka tsena le botabote empa mo re sna makala ka me aho gena le customer product advisors tsa rona tse tla o thusa ka dihlaiswa le ditshebeletso tsohle tsa Letsego Financial Services ke bo hlanka bo kwetlisitsweng bo tla o thusa o botshepe ke tla o fa dinomoro le tsa tsapotsapo ere nke ke kwale kataba ya dipoloko le matsete mosotse motle re ile ra elelwa ha pehe hore o hloka hore o hudise chelete ya hao ka metsa ena le pona letso metsa e sireletsehileng o tla e bona mosotse motle ha re bua ka pona letso re bua ka hore o tla bona hore na chelete ya hao e ntse e sebetsa jwang letsatsi le letsatsi kgwedi le kgwedi selemo le selemo ho fihlela dilemong tsane tse le shome mana ke bua ka di poloko ke bua ka di savings me re na le sehlaiswa se bitswang let's go save smart re re o qala ho bula polokelo ya hao ka 50 maloti mohlomo le katla le le mogatlo mohlomo le katla le le stopper o katla o le mo mosotse motle wa tlatla o bula polokelo ya hao ka 50 maloti o lukuluhile hore o katlatla o ntsha chelete neng kapa neng fela o tlatla ba bohlokwa mona mosotho motle o fumana ditswala letsatsi le letsatsi na ke reng ke re o fumana ditswala letsatsi le letsatsi o ntsha chelete neng kapa neng ebe wa e khotlisa ye re ha ke hlalosantle ke re o atshela o tshele le bakale hlae o ntse o ntse o ntse ao mosotho motle le bakale le fete o tshele o tshele o tshele o tshele o tshele Unt. Ke let's go save smart. Ya let's go financial services. O tala bula polokelo hao. O le moitshukudi. O le mang kapa mang. Re hudisa chelete ya hao. Ka tsela e nang le ponaletso. Ka motjha. O hlophisehileng. Ha nke ke bue ka dikgwebo. Mosotho motla hore mohlomong le kgwebo. Le batla ho etsa di matsete. Le hudisa ditjhelete tsa lona. Mohlomong o mong le hona mono. Kapa le mekgatlo. O tla fana ba bang wena mshengu e chalete tsena ba ntse ba di bea ka dipolokelo ntse me hala ya bona e dutse fela e thethebetse ka mono jalo gona ke le letsego gore e tlisa kwano re tla o thusa hore e o tshalle e o hulele chalete ya hao mono ho let's go fix them ke mo re reng o bula polokelo ya hao ka 1000 maloti me o tla o fixa chalete ya hao ho tloha ka dikgweditse tharo ha di fitla dikgweditse tse tharo ke mo re reng watla o tlotla o thua letsete leo la hao re o fa chalete ya hao le ditswala tse phahameng let's go fix it more ring ditswala di phahame haholo se kgahla sa ditswala se phahame haholo wena kgaitsedi yaka jwale o atla hem o bula polokelo ya hao ka 1000 maloti fela mosotho motla o iphumanela ditswala ka se kgahla se phahameng o atla ho tsetela chalete ya hao o bo o e fixa ho tloha ka dikgweditse tharo ho isa ho dilemo tse le shome mosotho motle tloho he o re etela di office tsa rona ka tseno o re etela makaleng a rona o re letsetse re tlotla re qoqa ka dipoloko re tlotla ka matsete re batla fela hore re ahe metheo e tsitsitseng ya bokamoso ba hao tlotsetela chalete tloboloka chalete tlonke sekgale funeral plan tloho o tlo fumana mekitlane ya rona re a ikgetha rona ge na le dikgau wena mshengu ha re tla tabeng ya bosebeletsi gobane re tsitlalela tsheya ya rona ya ho matlafatsa bophelo ba mosotho e re ke o fa dinomoro hen 22 03 10 17 22 03 10 17 kapa o re etsetse tsapotsapo mosotho motle tsapotsapo ya rona ke 5907 3570 5907 3570 ha ile tsetswe o etsa tsap tsap fela Facebook LinkedIn at Letsego Lesotho ho Facebook le LinkedIn ge le buile haholo e ba le mafelo a peke a monate re kopane peking etla mshengu
0: o lo gile mkwena ere mo mamedi ha ho le tsena ge potlakele ho tla ka mona fela
6: Maikutlo le molaetsa o qetang ho mamela. Ha se se le moya sa People's Choice Radio PCFM, empa ke a motho ka pa company e rekile le naneo.
7: PCFM. Your pulse, our beat.
0: Mamedi, tsa metso tse le shumele metso mehlano ditaba tsa puo ka puo ya se nyesimane hemwa medi u di balwa ke thabelang tau mamedi ha ga fumane ditaba.

0: Mamedi re tlo tla re tswela pele he ha re se re khutlile ditabeng tsena tseo re di baletseng ke thabelang tau re hatela pele ka ditaba tsa rona ke ntse ke le mane mo he Mamedi ke o file monyetla wa hore o ka kena ditabeng tsane tsa ntate Dinale wa hlaisa maikutlo ha re sentse re ha ba re tle re thekisong fela he Mamedi di batla di le mmalwa re tlatla re dithetsa le ha re khutla thekisong mona a kwa re fela nke ke nke maikutlo a mang ka nqena le ba rumeletseng ka WhatsApp nomoro yena ya 62009956 nda tele tshwara a le ka kwading le Sotho le Afrika Borwa ke dilemo le mo dipuso ka o fapakana tsa dipolitiki le Sotho le hlolehile ho fihlella thagollo ka boiketlo ba ba Sotho na henya bo ahelani poele pela elo le kutlwisiswa ke hore diteko tsena dinyopisitswe le ho tswela pele ho nyopa ke ho se kenyeletse bohlale ba setjhaba sa Basotho se phelang le ho utlwiswa bohloko ke tshwaro ya sona e lometsang naheng ya Afrika Borwa ke maikutlo a hae ana Mohamedi ditaba tsena ka tlatla re di nka nakong eo e bang re kgutla thekisong mona re tlotla re rekisa ke tlatla ke nka maikutlo a hao se ntse ke na le kwakwa ka mona a ke a tlotla re fa gore na ka mona ka bo Liberty Life o re tshwaretse dife re re tle re potla ke he Mohamedi Tite o tla hlaella mona le yena ke ke utlwa gore na o reng le yena ka mona ka bo Liberty Life mme he Mohamedi e ntse mosebetsi ga gabe ke mona Liberty Life o kwa kwa tla re bolella le ona gore na ga ga mesebetsi e meng eo Liberty Life e entseng ga gabe ke mona na ke efe re ke tswele mo
1: Bophelo bo ka o makatsa ho tloha ka thabo ya ho ba motswadi le ho shebella ngwana wa hao a hola a phela ditoro tsa hae empa ho ntse ho le jwalo kgato e nngwe le e nngwe ya bophelo e na le diqholotso le ditlhoko tsa yona ke ka hoo re le Liberty Life re le mmoho le wena ho tsamaya leeto lena la bophelo mme re o tataisa ho bona hore o sireletsehile mmoho le ba lelapa la hao ho ba re a tseba hore lefa leo o le ahileng ka lerato le lokela ho ba phelela ruri Liberty Life mmoho le wena
0: Mamedi sense ke na le kwa
2: ha go dumelise ndate molo o ya handle
0: ke handla kwa wena
2: o bua ditaba tse kgolo tsa bohlokwa ruri tsa mesebetsi ene e sa tswa phetwa o bileng maoba lewane o mafelo a beke ke gopola mafelo a beke rona re ne re la dile le tailana ka kwa ka melele ya
0: e ke hopola taba e
2: ka tsho di tona jwa le gona handle ntle hana re le ga sebetsa jwa Mamedi ga bana e ke la bohlano le leng ha e o tle mo shoma ra rumetso tso ka mora o ra bo supa e ba ho kena company e kholo yo le ka di DI tsho bo tle di te ke rata mpinto le ya re ke sebetsa company e kholo ya Liberty ya mo pkenye la o le yo le ho Mamedi ga bana e ba ke rona he re kena mona mo re a be re tlotla re shebisana le o koqa le o tataisana wa tseba go eletsana ka taba ya tshebiso ya ditšhelete le tabeng tsena tsa di-insurance le rona re bone na bophelo bona re ka bo potapota jwang kae mme o buile nnete ntate mafelong a ne a fetileng a beke jalo ka re le re ile ra teka go Mamedi mono hela ga sa re galo ka meleleng re fetse raya ka meleleng ka moifomogolo gampa go sebeditswe teng e lampa wa taba eno ya lefafatsane fafatsane le ile la e ba teng empa laolo jalo

0: kwa mme ba sotho ba tla bona le maqhepeng a rona a marangang ka o fapana re bontshitse selekane seno ga re se thagole ebile ditho ka o fapana sentse di mona monwana ka tshebetso eo re ntseng ka ba fa yona mme ya nngwe e ileng ya etsetswa kato ka gare go moka ono ile a ba gore Liberty Lab Lesotho ka thuto ena ya rona ya tshebediso ya ditšhelete e potologe le diofisi ka go fapana ka gare go naga ya Lesotho ile go fana ka tshebediso ya ditšhelete go bahlanka bano ba seponesa sa motlotlaise palamane
1: e ne le taba botlhokwa mo go neng go bua ka e ne e o re dulang re bua ka yona ya mahala thuto ya financial literacy ya ne o ba o kamedi ba ile mba bontsha go ka nnete ka bakala o hloka tsebo e ba he jwale batho ka ba bahlanka ka pa sechaba ka bosona se qetella se sentse diqeto tse semonate ya holo tse samueleng ho bona tse ba imela tse ba imetsang bophelong mme ke mona mo huleng ho bua taba ene o buang ka yona ha ile mona se dithagwile bjalo ka ha re ntse re bontsha ka mehla ke le ka utlwa hantle ha motlatsi wa molaodi wa sepolese sa Lesotho a re ga tla botolong a mema Liberty Life Lesotho a re ntate magage re a ya bathong mme o tla ba jalo bjalo le wena mmamedi inkele monyetla ha ya etsetswa mapolesa fela ha ya etsetswa bane ba LCS e etseditswe botlhe thuto ya mahala ya financial literacy kapa ntse ke reng dite
0: so o bua tsona e tlile gantle kwa thuto ena ke ya mahala le basotho ka gare go metse ya bona mono mo re reng ba kopane ka megato ya bona mo re reng ba kopane ka tsela e re reng ba sefopha Liberty Life Lesotho ga e letle gore e ka atamela ka pitso ya bona gore e tlo fana ka thuto ena mme e tlile thuto ena kwa ga re se re bua nnete ke ya mahala
1: me
0: ga sentse re ipiletsa le go dikhamphane ka go fapana megato re teng go fana ka go bona gore re etsa diqeto tse nepagetseng mabapi le tshebediso ya ditšhelete mme gangata re iphumana re fosa gobane re se le seding ka ditšhelete tsa rona mme ye nngwe yeo o tla fumana gore e re bakela bothata ga re fositse taba ena ya ditshebeletso tsa ditšhelete kapo re sa phethe go latela meralo ya rona e fumana e se e re bakela mathata yeo e re bakelang ona ke ya bokulo kwakwa gobane jwale re fetile gore re sebeletse go latela meralo ya rona kapo budget ya
1: rona o itise go tleba o kamedi ba ile ba tla ba supa le gore e feta ba ena ke bokulo go bana re qetella re tshaba o bua ka boemo ba rona ba ditšhelete wa tseba mokamedi wa le bathula ba bontsha ena o tshaba le o bua le ene eno o se ka mampela hae bjalo o kwana e seng ka boemo bofeng a ile jwana ao ngwane so ke yane o baleile dite di ya motlhola ntho tse di na le modube ene ke tla lwantshana le batho bana ba network ya hae e re ga tla bua ditaba tse molemo tse ngata e be ba mo etsa jena ga ba mosebetsi antle la o le jwalo ne re le temaneng yana ena ya ntate ya financial literacy eo e tlileng gona ga le Liberty Life Lesotho e tlileng ga leng ka moka yona ga e se dutsa o tshule dite ona jwale ba mamedi ha ba nke monyetla mo ba kgobokaneng ha ba tseba gore ba tla tla ba kopana go bua ka tsona tse gabe re ya megatlong gona jale gona jana ke re hua nakong ela ya December mane moo megatlo e le ba megatlo atamelang ga atameleng re tlo bua gobane e nngwe ka godimodimo megatlo mona e re e buang ke yone e ne a dimpatešeleng hela go be ya go lona jale go gobe gagolo gona jwale mme re re go wena momamedi se kebe wa sokola o ka sebetsa le rona ka Liberty Life Lesotho gore tsotlhe di utsamaele gore o iphumane o bolokile baratuwa ba gago ka tlhompho yohle e teng mme fumana tshehetso eo e tlhokagalang go boloka baratuwa bao ba rona ka kgotso le tlhompho jalo ka ga ke se ke bontsitse ka nnete o gopola gore he gape odima mono re na le bao ba sebetse mmogo le rona bao re sebetsang le bona bane ba Touchpoint Corporate Agency mme ba etseditswe kapa re etseditse gore re ntse gore re sebetse le bona go batle bao thuso bane mabaka ke mabaka batho ba sebetsa ba gabana nako ya go motlhomong ba iphumana ba itselela di-insurance a latlhela mona marangrang mona le nomoronyane e ke tlo o fa yona wena mmamedi wa ka gabane ba tla o letsetsa ba tla o lelekisa ba beye ditaba tsa gago ba o thuse ka tsotlhe-tsotlhe mme ditaba tsa gago di nepagale o tlotse gore o tlo thetsebe ke gona ga ke lo phethela mane ka moga motsotswana mona gore re tlo bua ka nomoro ena eo o ka eletsetsang ya Liberty Live Lesotho nakong ena ya dihora tsa mosebetsi neng kapa neng ga tsebe go thusa taba bohlokwahle taba bohlokwahle bophelo bo fetile mmamedi wa ka gabane ga re amogele bophelo bo fetile mme jwang kapa jwang se ka ba etsa phoso ya gore ga ga le thathamo la gao la mosebetsi wa gago wa kgwedi ya ba o iphumana o hutse kapa o ntshitse dimpatešeleng a insurance ke yona tsela ya bophelo gona jwale se ka ba ba etsa jwala e tsa gore fela o re atamela tle re o thuse gobane e nngwe ya ditaba tse e leng tsa bua mono ke ene o tla fumana go jala ga mothoga le thathamo le ena o fumana le letelele mo pay slip mona jalo o se o sa tsebe o qetelela o so bana ba insurance ke tla ba bona mme ga o ntse o go tla ba bona ke ga bothata bo qalega Liberty Live Lesotho e etseditswe gona go tlela ka ditharollo re atamela re atamela re sebedise mmamedi wa ka ya gabane re batlanka ba gago ke bone ka monga sebaka mmamedi sa ntse a ncheba mona gona ke lokolotse letsoge le Liberty Live Lesotho ke re mafelo ke ana a beke jale rere o ya jwang mafelong a beke o sa itshireletsa o ya jwang mafelong a beke o sa itshireletsa atamela re bone re le Liberty Live Lesotho mme ba e ka bang ga ba utlwa nakong ena kapa ga ba ka ba utlwisisa re letsetse mmamedi wa ka gabane nomorong ya
2: 777 119
1: dinakong tsa dihora tsa mosebetsi letsetsa nomoro ya mmamedi wa ka gabane o go fela taba tsena ke di utlwile mme le ga o ya marangrangmane ga ololo letlhopheng la rona la Facebook ke yana moo one o fitlhe gore ke di utlwile taba tsena radio mane ka kwakwa ka dite le ka gana ba o bitsama bitso le lalo le tugolela ka ntle o lena la motutsi ke ma
2: mshengo
1: o mshengo o ba jetse go utlwile ka mshengo ka Liberty Live Lesotho mme o commente gore radio mme re tla thaba go menagane mmamedi wa ka gabane ke mafelo a beke ke la botlhano ke itse ba ya menateng ga re ketekeng ka boikarabelelo mme ba yang mesebetsing e ne botlhoko ya mafu Liberty Live Lesotho e na le lona ka dinako tsotlhe modimo a ke a tlamelele maqoba ao e tse o kgotsa
2: dikgomo kwakwa
3: maikutlo le molaetsa o qetang go amamela ga se a se a le moya sa People's Choice Radio PCFM empa ke a motho o kapa company e rekile lenaneo
4: PCFM your pulse our beat.

0: Mamedi ke sense ke na le me maspingi mo holeng tate mahauka kwano jwale e re ke re utlwe ha selelekela sena se se lile tsena ke nako ya LNIG e re ke le dumedise le hona ho le amohela meleng tate ho seng hona
1: ka o dumedisa ga o dumedisa nate modutsi ho seng ha ka jeno wena moholo wa ka ke dumedisa basotho ge ba laka letse le mafelo a be ke a monate le ba mona ba tla sebetsa ka thata ka jeno ho monate nate modutsi ke tshwere steering ka mehla e ba amogela selala ya gannang koloi ena e be nna ke se ke letla ke le mopalami fela ka morago ka mono jwale ka jeno ho monate ke na le kgaitsedi ya ka o smaspinki mokoma o tlo tla bua ka ditaba tse monate gagolo tsa mphatalatsane mme mphatalatsane ena o tla tla e toloka gore ke sebakeng sa bagwebi bane ba gae ba ntseng ba thuthua ba bannyane le ba bogareng ke kopa kene go bunya tabo wena mogolo wa ka se ka ka tloa ka mojelela gobane ke tlwaetse go jwale nna ke be se ke kokopela ga o le jeng
2: ke lebuile haholo ntate mahao ke kopa ke o dumedise ntate le wena ntate motutsi ke o dumedise mongaka ke be ke dumedise jalo mo mamedi wa PCFM hohle mo a mametseng a le hona teng ho seng hona lebitso la ka ke Maspingi Mokoma mme le nna ka nnete ke tswamane LNIG Holland ke ke itlhalose ha monate hore LNIG Holland nna ke hlaha ka lefapheng lane la LNIG Holland Insure hobane mo mamedi o tla hopola hore LNIG Holland e na jwalo le menyako e mmedi ka LNIG Holland Life e leng ka kotlolo ka moo ntate mahao a tswang teng wa qoke le wena ke a tseba nna jwale ke tswa ka mane ka insure ka moo e leng hore re o tshwaretse dihlahiswa tse ntle bakeng sa gao o le motho ka mong bakeng sa dikgwebo jwale dikgwebo tsenana di megahlelo kapo di a fapana ka jeno go tlo koka fela ka sehlahiswa se re se bitsang mphatlalatsane e leng sehlahiswa se etseditsweng jwalo dikgwebo tse nyane le dikgwebo tse magareng jwale mo mamedi re a tseba gore kgwebo e nngwe le nngwe go ba le dikholotso tse e leng gore di a e hlaela mme dikholotso tsena di ka sitisa tututu gore jwale e be ditshebeletso tsa letsatsi le letsatsi tsa kgwebo ena e be di ka emisa ha tsena di ka tsa etsagala kapa gwa etsagala ditlokotsi jwale mo mamedi mphatlalatsane ya rona ke sehlahiswa se e leng gore ka gara sona ka mona se kentse jwalo tshireletso tse 6 kapa tse tsheletseng e leng gore gale kwanana o ne o tla dinka ka thoko kapo ka bongwe ka bongwe mme re a tseba gore ga o le jalo di ne di tsipa mo mamedi ka pokothong ya ba ra ikeletsa he mo mamedi ga ntho ntse di fetoa ge ntse re qatsiwa jalo-jalo gore ga re di etse mmo e le gore re tle re gatlhametse ditlhoko tsa dikgwebo tse nyane le tse magareng jalo ka ga e le tsona mo mamedi tse e leng gore re a tseba gore ka ga naga ka mona ke tsona tse tshwereng jalo moruo wa naga jale mphatlhalatsane mo mamedi re kentse tshireletso bakeng sa thepa ya kgwebo ya gago kapo kgwebo ya gago ka boyona mme mona ga ke tsho jalo ke bolela fela mogao e leng mo o sebeletsang gona teng re bua jalo ka stoko sa gago mo mamedi re bua ka di-fixtures and fittings tseno tse e leng gore di tlabe di le teng ka mono go latela na wena o mogwebi wa mofuta ofeng ebile gape re bua jalo ka metšhini e ka bang wa e sebedisa jwale mo mamedi mona re re ga go ka etsagala eng kapa eng go tsena tseo ke qetang go tlhalosetsa tsona e ka ba go ka tšha e ka ba go ka utsiwa kapa e ka ba di ka senyega ka lebaka jalo la di-natural disaster e leng dintho tsa tlholego tse kang moya tse kang metsi kapo gwa fefoa jwale ya badi a senyega gona ge re tla go gotlisetsa boemong bo o ne o le go bona pele mo nonong ka seinsurance re re ebitse jwalo fire mme ga re bua ka fire ga re bue ka mollo fela wa lelakabe re bua ka tshenyego e ka etsagalang mogaong wa gago re bua ka ga o ka gwa gwa tšha mono ee go tšha e se mollo o nonong o wa lelakabe kapa e ka ba ona metsi go tloa mono mo mamedi ga go se fela mono re re ga o se o ka etsala tsena tse ke di tlhalositseng go tšhele kapa go utswitswe kapa go fefoile jwale e be re tla go gatlhametsa ka ntho e re e bitsang lekeno la tšhelete e leng di-profite tsa gago tse o di etsang letsatsi le letsatsi mme re e bitsa jalo business interruption re re ga o ka fefoa kapa go a tšha mono ya ba jwale ditshebeletso tsa gago di se di sitwa gore di tswele pele mo mamedi o tlo latlhelwa ke profite kapa lekeno la kgwebo mme ga o le jalo gere re tla o fa tsona diprofite tseno tsa kgwedi le kgwedi go fitlheletse nakong e re se re o buseditse mane mono le gona teng e leng gore go tla ga e be go tšhele mo mamedi mo o sebeletsang gona teng re tla lokisa mono mo o tšheleng ebile nako nya ha ontso o yeme o yemetse go gotlotsole pele ka ditshebetso tsa gobe ya hao ditshebeletso tsa gobe ya hao ke mane mo kereng gotla o fatsona di profit tsentseng di ulahlela e le lekeno la gwebo ge di tsa business interruption jwale ebe ke mane mo ke buileng hape tshe ka taba ya boshodu gore go ka utsuwa ya bagatse ba go mitshini ene yemeng hona le batho ba ana le botoutu mo mamedi pa elongwe ga ka onkela motshini ona wa gobe ya hao elongwe ga ile hantle e bile ke khubu ya mosebetsi wa hao kapa ya gwebo ya hao ntle le mono ba ka onkela stoko ya ba ha se sa felletse ga re fihla mono go bonya ha mo mamedi be ha ona stoko o re kisetsa ha iyo ha re batle ntwe jwalo ge o tshireleditse kgahlano le boshodu bo jwalo hape hape mo mamedi ge a tseba hore go bonya ha mo nana o na le bareki me ha batla mona ha batla go bonya ha ho ka etsa hala mo mamedi hore ere ha motho a re o nka eng ka boeng di shelf mane mo seki buile ka di fixtures and fittings e be ntwa e fela le box le boela le moela hlohong kapa maotong ebe o sa tswa kotsi motho ya jwalo ebe jwalo mo mamedi o iphumana o tlame go kopana le ditloso tse itseng ntle le mono mo mamedi o go a hlwekisa ka ga gobo ya hao e le gore ga re fihlele sebakeng se hantle se hlwekileng ka phoso motho a thelle go bane go le metsi jwale ha ile jwalo ke mane mo elong o ka iphumana o so o lokela hore o ye magotleng hobane o kusitse go thomo motho o le maletse go bonya hao jwale e ke di claim tseno tse le gore di ka hlaha di customer rentsa hao ha ile jwalo ke bitsa public liability me ke yona tshireletso re e fanang ka yona gahlano le di claim tsona tse leng go ka kopana o ka gahlana le tsona jwale ho thwe o lefe motho ya le maletseng go bonya hao hape hape mo mamedi go thusa hape hore o tlo o uipapise le molao taba ya compliance jwale ga ya tseba go gobe engwe le engwe e ngodisitsweng ka molao labor law e look e eletsa jwalo kapa e batla gore gobe e jwalo e be na le matshidiso bakeng sa basebetsi ba teng ena ke molao mo mamedi ha se ntho e leng gore ga ikgethela ke molao mme re lokela gore re ipapise le ditaba tsa molao le wena ka mogotshwana mona re o thusa gore le wena o mpo ka nnete wa gabele ditaba tsena tsa molao e le mane mo rereng matshidiso bakeng sa basebetsi ha ba le maletse mono mosebetsing wa bona kana ko nngwe ba bang ba ka lahlelwa ke bophelo go latela na motho mosebetsi wa hae ke mosebetsi ofeng mme monana ge boetse re bua hape le ka taba ya boqhwala kapa ho lemala hona mo mamedi go batla ho le ho ile megahlelo e medi ile mogahlelo e gereng ke disability e ka bang ya nakwana go khwala ho nakwana kapa ho nako e telele ile permanent disability ha re felle mono mo mamedi matshiliso ana ba sebetse a boetse a kentse jalo le di medical expenses ga tse ba motho ha le metse e ba o tla nna tsa mae a ilo bona ngaka a lo alafuwa medi taba tsena ka ofela ke ona matshiliso a teng ka ga workmen's compensation e o thusang ho agabela taba mola o se ke wa bale ya bahlanka ha ba fihla ba leiba ba fihla ba tlo sheba gore na license ntse le nakong na ba sebetsi bana le tshireletso ena e tena kapo matshidiso ana a tena o se ke wa bale ya ka ya o thusa mo mamedi hore ka nnete wena o thabe o be smile haholo ha ba fihla o ba no tseba gore wena dintho tsa hao ka nnete di eme hantle ha ona ntho eo o e patang o sebetsa ka bogabane bona bo ntle le mono re boetse re re mo mamedi ka ha re na le thahasello jwalo fela ka wena o le motho ya qadileng kgwebo e re batla kgwebo ya hao e tswele pele re batla business continuity and growth e leng tswelopele ya teng jwalo ka ha re ntse re ga tseba gore dikgwebo tsena tse nyane le tse magare mo mamedi ke tsona tse tshwereng moruo mme re batla di ye pele jwale go ka etsala jwang mo mamedi ha e le gore wena o le monga kgwebo o fumana gore o ka hlaelwa ke kotsi o le gona mono mosebetsing kgwebong ya hao kapa o le kae kapa o kae mme kotsi enana e ka etsa gore mo mamedi o lahlehelwe ke bophelo mme ha re batle gore o tlo nkwe tšhelete ya kgwebo go thu jwale o tlo patwa kapa go etswa lepato la gago a e mo mamedi ntle le mono o ka qhwala e le mona mo se ke hlalositse gore boqhwala e ka ba nakwana kapa ba nako e telele kapa iphumana o lokela go bona ngaka gafetsa ka lebaka la kotsi e ka o hlaelang mme ha o le jwalo ha o sa ithopa hantle mo mamedu tla fumana hore ho song kwa tshelete o thumiswa ngakeng kapa ho thukile patlo haibe monga kgoba a hlaetswe a lahletswe ke bophelo jwale re na le yona re bitsa jwalo personal accident ka ha ga mphatlalatsane ene ya kone e leng ona matshidiso bakeng sa monga kgwebo mona re shebile jwalo kgwebo jwalo ka ha ke itse ke tsenyane letse mahareng re bua ka beng ba kgwebo ba ka ba babedi kapa ke ho fihlela batho ba ba babedi e le matshidiso a nana a buang ka kotlolo le wena o le monga kgwebo ha o hlaetswe ke kotsi o le kae kapo ho kae ya o qetela momamedi ke yane e ke seng ke e hlalositse hle hore mona teng ha o ba e ba basebetsi not basebetsi ha e ba jwalo bareki ba hao ba bile le dikotsi e leng public liability le yona o tlo re atamele ke itse e sentse e le teng mme re a tseba hore hangata ditaba tse jwalo ha di se di hlaile di turu ditaba tsa molao momamedi empa ka hara mphatlalatsane ka monana o di fumana di bokellane di le tjena ka ditjeo tse tlase haholo mme momamedi taba tsena tse ngata fela tse monate tse ke qetang ho di hlalosa ke kopa ko bolelle fela hore di o thusa jwalo hore o comply le molao ka yona workman's compensation ibile di o thusa hore e be taba ya credibility and trust o tshepahale ka hare ho setjhaba se leng hore momamedi ba ja mononong kgwebong ya hao kapa ba phela teng le wena o iphedisa hona teng jwale ha e felle mono bana re ntse re bua kang ka tswelopele ya kgwebo ya hao ha o ya mane bankeng bakeng sa di-financing jwalo jwalo ba o sheba ka leihlo le leng hobane wena o na le tshireletso bakeng sa kgwebo ya hao mme e le hore ha o hloka thuso le kae kapa kae di-financing institution o tla shebuwa ka leihlo le leng ho fapana le motho e leng hore o bonahala e ka ha a tsotelle kgwebo ya hae ke yona taba e le reng ka hara mphatlalatsane ka mona re thusana ka yona hore o tshepale ka hara setjhaba e sitana le mane moo o tla fumana hore o thuswa hore o fumane tjhelete ya hore kgwebo ya hao e hole mme tsena kaofela ke re di fumana ka hara mphatlalatsane ena ya rona ke a leboha ha ke tsholotse tjena ke kopa ke fetisetse dithapo ho ntate Mahao a re bolelle hore na hana jwale ditaba tsena o tla re fumana ho kae ebile re sebetsa le batho ba feng jwalo ka ha tsholo hore kajeno ke ntate Slala ke a leboha ntate Mahao
1: ke a leboha ena kgaitsedi yaka ntate Mdutsi ha hona ntho monate o feta ha o mametse motho a buang ntho ha e tsebang mme
3: aathatolo
1: jalo ka totoki a sa di bale ke moshebile taba tsena e ka ka oetsa hana ke registration
2: e ka ka oetsa totoki
1: and the bamamedi ba ka re fumana nomorong ena ya 222-13-500 mono teng ba ka tseba hore ba re fumane teng ke le energy Holland General ke ithuta puena hae ntate o boleletse dana ke kgona ka kae pele ke gona ke ithutan puena hae ka nto mono baji ba ditlhaiso tsa rona ntate ba ka tseba gore ba mo fumane mane websiteng ya rona mo e leng www.lnigholland.co.ls ke moo ba ka ba tseba gore ba re fumane gona teng ga e ba ba na le dipotso tse ngata go feta tseo ke tsebang gore ba na le sentse ba na le tsona gore re tseba gore re tlhakise sotlhe ka ntlo mono re na le di-brokara bomme le bontate dikhamphane tsane tse kgolo tseo re nang le selekane sa gore ba ka rekisa ditlhaiswa tsa rona e le gore basotho ba re fumane kae kapa kae ka mantswe ana re lebile gagolo mafelo a beke gabe mona dina dimotutse
0: ke lebile gagolo mme maspingi le wena ntate Mahao mamedi he ke ha ba tswa ka kwano re tla kopana le bona bekeng e tlang e re ke tswele mona fela mo mamedi
4: maikutlo le molaetsa o qetang go amamela ga se a se a le moya sa People's Choice Radio PCFM empa ke a motho kapa khamphane e rekile lenaneo
5: PCFM, your pulse, our beat.
6: Sidumele difefo tsa bophelo di o hlahela sumatha. Ha bophelo bo ka fetwa ka tshwanyetso. Netefatsa hore ba o ba ratang ba sireletsehile. La ho se o le siyo. Kgetha sekgele funeral plan ho tswa ho Letshego Financial Services. Diabo tsa rona di tloha bonyane ka 41 maloti qha. Re lefa matshidiso a ho fihlella 100,000 maloti. Fa lelapa la hao seriti, botsitso le kgotso moyeng nakong e mahlonoko. Melemo e meng e kenyeletsa tefello ya sekolo ho fihlela ho 25,000 maloti, thuso ya groceries ya 5,000 maloti ka kgwedi ho fihlela dikgwedi tse 24, lejwe la lebitla la 15,000 maloti, kgomo ya 10,000 maloti, le ho lata mofu ka hare le ka ntle ho Lesotho. Policy ena e ka boela ya ipatala ha monga yona a hlokahetse kapa ha a fihla dilemong tsa pension. Ho netefatsa ho lala pala hao ha le sa le imetswe. Letsetsa 22 03 1017. Kapa etela lekala le haufi le wena ho fumana tshireletso.
7: Re baadimi ba ditjhelete ba dumeletsweng ka molao ke banka e kgolo ya Lesotho. Ho na le melawana le dipehelo.
6: Letshego, improving lives.
8: OK Furniture e o tlisetsa Big Red Sale. Potlakela lebenkeleng kajeno o boloke ho thepa ya ka tlung le dihlahiswa tsa motlakase. Fumana sehatsetsi sa KIC 170-liter top freezer fridge ka 3999, boloka 500. Kapa disofa tsa 2 Division Tracy Corner Chase and Console ka 7499, boloka 1500. Se fetwe ke OK Furniture's Big Red Sale. Dihlahiswa di fumana hala le ka mokitlane. Ho fihlela ka la 13 Lwetse 2026. Ha thepa e sa fumaneha, tlasa dipehelo le ditekanyetso.

mamedi re re hatele pele he ka ditaba tsa rona re neng re ntse re le mono mo jwa le mmuso LCN e hlalositse mo mmuso o lokela gore hang hang ho bona hala ditaba tsena di fetwa molao se amanang le ditaba tsena tsa CAT elenket le CET ECCED melao ya naha le dikenele melaong ya naha mme ho netefatsa hore ho ba le boikarabelo bakeng sa tlhokofatso ho nyamela hwa batho ka dikgoka le letlolo tse ding tse tibileng haholo tsa molao ke ka moo he LCN hlileng ipiletsang ka teng hore ditaba tse ho lokela hore di nkelwe bohato bohlileng bo potlakileng momamedi hopola hore maobane mokeng wa baqolotsi le baphatlalatsi ba ditaba sepolesa se itse se sebetsa sona ka menyenyetsi mme se lakatsa hore se fumane monyenyetsi mme ga ka ditaba tse dingjeole tseo ba di tlhalositseng ke gore ba sitwa gore ba fumane monga dikananelo bolwetse mme ba ipiletsa gore ha ba ka tsebang mo wa teng ba fane ka lesedi o tla fumuwa tshireletso le gore a itlhagise gore a tla fane ka bopaki obane jale mona ba batla primary source e seng secondary source kapa motlhodi wa go qala e leng wa motho ya tleng a amegang diketsagalong tsena tse go buang ka tsona ya tleng a tlhokofaditsweng mme jale ke ena ya tla fana ka taba e tleng e tlakileng godima ditaba tsena bana ba bang bona ke ba tleng ba tlang ka bobare ditaba tsena mmamedi di tlhaile nakong ya mmoka wa baqolotsi le baphatlhalatsi ba ditaba mo jale he mmamedi go neng go le teng mookamedi wa sepolesa advocate Borotho Matsoso jale go tlhalosa ditaba tsena le go di tlhakisa gona dipatlisiso tsena di ha kae ditabeng tsena mmamedi e re re ke re o gopotsa tsona o ikutlwele tsona ka moo a di beileng ka teng gore na ha a dithetsa tsona ditaba tsona tsena tse amanang le taba ya go kwetelwa go nyamela gona go among ga dikananelo boletsena o beile ditaba tsena jwang jwale mmamedi re tle re boele gape re ke re tle

0: ngodina yina thola ke mo Samaria mo le ya ba o mo nkela ho ba le be di ba se sole sa le sutu ba le mo ne tlo mo ba ile ma mo potetsa ka la fe le mo ha di le tse ga mo ga ta ba ena le ya ke ya le ya se po sa sa le sutu ka la se be ni ke di ne na mo go mme matsatsing a tlatlamang ya ra qalella gore re kegele ke o fumana gona gantle ntle go etsaetsema ditlhakanatlhoatseaka botsise a tsamolao ga di ka batsa tsejwa kapo dile di sa tsejwe fela jelo ka ya ditikele ya qalea gona batsebatsise gona go etsaetse jwang gobane mme ka nnete re ntse re le gona moo gona jwale gona le thimi ka mafokisi a mapolisa e ntseng e batla jatsena re ntse re teakalana go fitlhela gona jwale gobane jwale re sitwa go fumana yo nngwe ya dintho tseo ke ratang ete tlhake ko gore ga o ba leketsaga ya mofuta mona o sokwa haholo gore re kopane le monga ditaba ga e baka fumaneng mme ntho eo e re thuse gore re tse mofetsa tatehiso kapo dipatiso tse e baneng ya teng potso e tla ba gorena diaka teanena e ebile a ba teng fela ga se re patisisa re sheba dingolwang kapo statement se a fane ka sone go na le ntho tse ngata haholo seo re le mapolisa re batlisisi ba nyewe ba ditaba tsena re tlamehang go di bua le ena face to face motho ka motho ge be re
1: mamedi bale ga ke tsebe gona go gekela go na ke
0: gantsaonataba e etsaetse jwang ga gono gobane ditlaleo di bontsha e ka ene ke ena fela motho ona wa ekela ba bang botlhe mona ba ntseng ba bua ke bobala mme motho ya kana thusang a ntsa gona dinkgo di etsaetse jwang ke ene tele ka bomadima bo bogolo basotho ba eso batlalei ba gabane ga re fumane nanda dibiso lenomoraneng a ra file yena a itse ge motshwara o yone ga mo fumana a dumela go go ntse a phela mate etumelo ya gona ntle le gae ba e ka ba madite ba bosotse ebe go na le gong ga re tsebe ga e ba e ka bagoa fela re ntse re maatla cheba pela gae ba bangwe ba re le lesitsore o ntse a phela fela jale re setwa go bua gona re le babati ba dinyeo ba nyeo ee kapa baketsane ga re mo fumana re ntse re le letsholoko la gore le ke o mofumana ke ka mabaka a nare re setwa go fa setšhaba sa basotho dikarabo tse tlakileng gobane jo e leng gona re ntse re sa tlaka go ena gore maetsaetsea mme re rata go ipiletsa se go ba e bangwe ba ka ba pela gae kapo ba e bangwe ba tseba gore na
1: mamedi he mona he ke mo hontseng go bua mokamedi wa sepolesa jale a tlile a tlhalosa ditaba tsena ka mo he go leng ka temo mamedi re re ke re dikele le mona fela ka ga khutshwane fela re tswe le mona fela ke tle ke tsebe gore ke nke maikutlo a gago
2: o be dilo mmenemene go tlo gaola naga ena na maoto go tla go ba mebuso ga gona mobuso o tla thusa go ntse go na le bobodi ga batho ba na bobodi bona nabo e re buang ka bona na bo gaile ka gore batho ba fokolang ka etsa go tšhelete e ngata le ga e a bua eye go bona le ba amanang le bone gore bobodi mo bo leng teng bo jwang bobodi bona bo tlo bolaya naga ena go tla bolaya mebuso go tla bolaya phati e nngwe le ngwe e tatla ntle le go mmuso ona wa rona o gotlo o be decisive ka gore go thibela taba ya bobodi ga bona kena
3: motho o bolaile motho yes o tshwerwe o tlile lekgotleng go thogolowetswa dipatlisiso le mo e ba motho o tlhabue ka thipa batho ba modimo ntho e re ipotsang yona re le magotla ke gore na ga motho a tlhabue ka thipa ka bareng a swele dipaki ile ona matawana nang le yena ka mo a bile ntse di statement le thipa mo hlabileng ka yona ile teng e fumano ile exhibit e tluile le gotle mona tlega ka sedi filele e bole ge tlatsitse RLMPS 12 ge filele e bole postmortem e ntse nga ka itse motho ona o bolawe ke yona le tseba lena la thipa mufua
1: Mamedi re ka ha re sa letse ke metso tswe le shumele metso e mena e fela pele re fihla ho reng ya bo rubong ke hle ke qalelle hore ke o fe monyetla go le he mamedi wa go ntse maikutlo ta kena ho tsena tsa dikamano pakeng tsa naha ya Lesotho le naha ya Afrika Borwa o tla kena le ho tsona tsena tseo re ntseng re bua ka tsona mona mo re qadileng ho LCN ga tla mona go le mo re o fandi taba tsena tsa mo kamedi wa sepolesa sa Lesotho PC dumela
4: MJM
1: ho tsona
4: ke go tsheka se tega patlana ga mna a tsuka mo tsheno a sa dikino a tsaba dinale mongwa di dinale go tsa le mo tsha fa dinga go le ka go di bona le ba tsha ba ga mbano tena ga bo go ina ha tla la dia e nge tla tsa ga ha khona di na re tsela mo le mo le thota la dino ho go go ka lang bona tsala go le mo tsa ma le go buile ba so tla se ndira ga sa ga mo ne se ga tawe na ka tsa ke ba tsala ga ba go ka nne o tsumpa o hana dile mo fela re hona ba nna re ata ka mo go ka bo go khonga dile mpa ya o tla itaka hatsa ka ne di bua le mo sha tla dile nga go le ka ba tshaba ba makaetsa ba u bua ka mo a a be le ba ka dile ke le ba mshimo
1: mo tlo mo motsa ma ho hle mo hlakileng o le o hlokang ke o jwang
4: ona o no wa hore ba futhu ba khone go ba e Afrika Borwa ba ilo ba ka mesi di ba sa khatsa ba sa tshini
1: a holo kile nda dikale bo
4: e yanda agere ha ha bo zwa mono bo mtsomo bi ding ding ma yabo ya ema go sete so ngona mang o tla ba sa itse ID ya go tsaka a di mosotho ibe wa wa lokulu wa ka nne
1: mhm a o tla kile nda dikale bo
4: ka di ba
1: ke le bula ha holo nda 21219956 ka pa plus 2665995 ke tsona di nomoro tseo hemo mamedi o ka kena ho tsona ke tse o tla kena ho tsona tsena tsa Afrika Borwa le mona mo le sotholentseng le buisana le naha ya Afrika Borwa mabapi le tsona ditaba tsena tsa tshebedisano mmoho le ditaba tsona tsena tsa LCN o na le dintlha tse batlang di le mmalwa he mohamedi tseo e leng tsa bohlokwa tseo LCN e buileng ka tsona mona e buile ka dintlha tse batlang di le mmalwa LCN tabeng ya hore na melao ye menye lokelang go e matlafatswe na ke ya mofuta ofe me go lokela go hunkuwa dikgatwa dife dikgothaletswe na ke dife ditabeng tsena molao o reng ha holo section 14 ya ditaba tsa ditokelo tsa mantlha tsa botho e supa hape taba ya gore uniform motho ha apere uniforma ha ka hodimo ho molao wa motheo ka re ona ha ina ha ona motho ya ka hodimo ho molao wa motheo ka ha re ona ha yona ina e buswang ka molao hosa tsotelle e maemo ya hae ha ona ya ka hodimo ho molao wa motheo molao wa motheo ko ona o yeleng le bofe la setšhaba sa Basotho jwalo ka ha ho tlile ho qotsitswe section 14 ena yeo tweng ke yona he yeo ka wa itshetlewang ho yona mme a ebe ho ntse o hlaella ditaba jwale ho sena taba e hlileng e hlakileng setšhaba se ka nna sa ukutlwa e kare ga selile a se a sireletse ya ka tsela tse nepagetseng kore boemong bo go nang le tlhakiso e sa tlakeng godima ditaba setšhaba se ka ikutlwa e tlile se sa sireletseya mme go lokela gore go bonagale go nkuwa megato e tleng e potlakileng ke ditaba tsa LCN gore dikolo ye o ntseng go belaelwa gore e ka nna ya ba e teng e fumane gore na e go kae go etsagala jwang ka yone mo e leng gona teng e go kae go etsagala jwang ka yone o fuputswa ditaba tsena hantle di hlake go batlwa mokhubi wa yona bao e bang go na le dikamano dipuisano tseo e bang di bile teng godima ditaba tsena gobane LCN e tlile supa taba ya gore ha ditaba tsena di sa bona ga le dinkelwa dikgato sena se bolelang se fa tshabo go setšhaba sa Basotho gore sa tla kebe se fela se sireletseile ka tsela tse nepagetseng ga ebe ditaba tse tsena di ka iketsagalela fela ya babele ga onkwe dikgato tse tlhileng di leng maatla tabeng se kareng tsena tse amanang le taba tsa forensic mme go theo ya setlhopha se tlileng se ikemetseng godima ditaba tsena go batlwa kolo yena e fuputswa e be e fumanwe le ba neng ba le teng go kenyeleletswe ditaba tse amanang le tsa di-CCTV ditlaleo tsa bongaka dintlha tse ngodisitsweng gagolo kapa tsa ngodiso ya dikoloi hore na modisho ya koloi yenu ho etsa halajwang ka yona ho netefatsa hore na ho tloska ho tloswa motho fela go bane jwa le boemong bo setšhaba se sa fumaneng tlhaloso e tlileng e tlakileng go ka kosetswa motho fela jwa le fumaneng gore ditaba di a fosagala empa ga dipatlisisong di tlile di entswe di nepagetse setšhaba se tla fumana ntho e tlileng e tlakileng momamedi ke itse ke nka maikutlo a gago
5: tatamodutsi kgotso ndate e motso pekatle monale wa tsaya ndate mogotho mantsoso advocate compon ka nnete ke utlwa sa ga tlhomphe ga setšhaba ka nnete fela ka nnete o kgona go etsa press conference a tlo go bolelela gore ntate kana le boletse ga a fumane apa mofounela ba mmatla jale dipatlisiso di eme hai ka nnete ke utlwa a sa ga tlhomphe ka tsela e kgethegileng e le go batla go bitsa gore bona e le maponesa ha motho a ba o butse case e ba o ba siko ga ba kgone go batla nyeo bopaki bo bona ba faneng ka bona le plate number tse tsentse di bua marangrang mo ga ba tsebo ba rena eo gobane ga ba kgone go fumana ntate kana le boletse ntate jao se ka ba makala ga o ka fumana ntate o kana le boletse a ka samona ga batho bana bantse ba le theetsa bana ga ba sennetsetsa ba segon lethon gobane mona ke le sotho a tsebana embo yana ke le tona go leba ke nna a mo kgethileng kapa a mo beileng mo e le nna mohiriwa ne ke tlo mo tebela gannete gobana ke ukwisise nna ka tlatla a tla bisa setšhaba gore bona le maponesa ba batleng yawe ga monga yona a le siko eneke e le go batla go metsa gore motho ga sa tse motlhala e bakere motho o butse case mo ebe ga a sa tse ba o bua ga bana kgona go batlang yeo eo batsa batho ba ba tlholwa ke maatla mongaka hai o tlo mo tlo ke matla blind ko matla ga na 5 years nyana ga kontraka 5 years nyana mo a se mo tlhola ka tsela e tsi hech
1: ke mai gutlo under day motso pana mo mabedi re ke re dikela le thekiso mona fela ga di re re tipote
6: ha ga di sadi kala 27 lwetse 2026 PCFM, Lili Mwati, Sangkono Khodu, Buchabela, Lima Seru. Du Memela, Pitiki, Edla, Torrella, St. Paul Primary, Butabute. Hotoha, Gahora, Yale, Shume, Hoseng, Kwisa, Yabushanu, Manzibuya. Hey, Lamba, Sadie! Divini, Talisa, Sitla, Bakubu, Lisaule, Wasono. MC, Yona, Itla, Bam, Maholu, Shaswa. Pitiki, di tikiti di tla fumane ha monyako ka 50 manuti fela. Basadie! Ha re gabeng ka disheshe tsa rona tsa mmala wa gemere. Re bontshe botle ba pitiki. Bonne! Pitiki! Tsena tsohle o di tlisetsa ke PCFM ka tshehetso ya Mojuster Transport. Hai he he basadie!

Ke le ba motutsi mo medio PC ke o dumedisa. Ntla ba kgethwa e tla boela e bulwa ka jeno hara dinthlatse ka sehlohong e tla ba tlhatlhobo ya ditlaleo tsa dikomiti tseo tsona tshebetso ya tsona e ne ntse e tswela pele. Bahi ba ha Mogameledi Pulane Bereya ba re e sa le bangwalla ba bogolo mangolo ka mathata ao batho ba neng le ona gara ona gago ya borogo motseng oo. Mokgatlo wa bolo ya maoto wa mogotlong difa ka kopanelo le mokgatlo wa naga wa papadi ya bolo ya maoto e tla tshwara moketjana wa dijo tsa mantsiboa gara mehato ya go bokelela ditšhelete bakeng sa ntlafatso ya mabala seterekeng. Matswallo a Nigeria a tsheletseng eo e sale a batlwa America ka diqoso tsa boqhekanyetsi ba ka marangrang a tla tloswa Aforika Borwa ka jeno go ya tobana le diqoso kgatlhanong le ona. A thotse ding ditho tse ding tsa legotla la matšhaba la ditlolo tsa molao ICC di phatlhalatsa morero wa go ikgula ka gare go legotla lena nakong ena yeo le tobaneng le kgatelelo go tlhaga go America le mathata a boetapele ba lona. Tsena le tse ding ditaba ka botlalo metsotsong e 15 ka morago ga hora ya pele.

Stimela sa sezo la mbongeni ngema ho PCFM. Ha ne le nation ne ke tla khutla mo mamedi. So far so good. So far so good. Yeah. Mo re ho PCFM pele ho mana ne le nkile jabu khanyile. Bitswa Sponky Ponky. Pele ho mana mo mamedi ine ene Ringo Malingozi ona le vele le mchunu ibitswa Wesibali. PCFM re ke bona. Hao. Thotsa gona ntse tla hantle he. Thotsa gona ntse tla hantle he mo mamedi re ya ba amohela. Ke bone ho laetsa ka mona o re good morning Lailai. Ke ntse ke o mametse ha mona ka 95.6 ke le mona. Ke le ka mona ka thaba bosiu boqate ha mo ha majara mogogong wa gotla. Yalla ha mona tgediyo. Ke a leboha hle mogatwe wa ka ka mona ka thaba bosiu. Bele sa se le monate. Bele mafelo pe ka monate mo mamedi. Ge ge bona he. Ge tsela pele ke so far so good. Now tsebe ha ine le nna ne ke tla tshweke ka LLA. I'm sold. I am sold. Yes. Ya hutla next week. Mara ha rutle. Ha rutle. Leto lena le sale letelele lena mo mamedi re aba amohela. Mona ke no mfundo mo shasham amifaku mona tena mo mamedi ibitswa phakate lami.

0: mamela PCFM e mashume a mabedi a metso meraro ka morao ho raena ya le shume no mfundo mo shasha phakate lami. Mamedi e se re le teng he ga gotlile ga tshege ba le Sotho Sports Raffle hana le ntate baba malephane ka mona tlo fa tsohle tso lokelang o ditsebe bo mamedi wena ha go fela o thetsebe ga re qoqa lena ga buisana le yena mamela ditaba tsena tse mollemo tsaba ke sa hao. Hello ntate baba.
1: Hello me.
0: Ho ja.
1: Ah no.
0: Eh.
1: E ga ga re tla ke ena sentse re ke ne ga ra spring.
0: Eh.
1: Ke a futhumala jalo bona ga menola.
0: Ha o tshisa ho lempaka.
1: No, ha o tshisa ho.
0: Eh.
1: Me a o sa tshisa ho lo re pela ho so tobeketsa star 320 hash fono ya ha.
0: Eke.
1: Eh, o tlo ipe monyetle. Mm. E me ho ya rovelo o tlo hape matsebetsebe a maloti. Eh, matsebetsebe ana maloti e hle ke gapgapu. Eh, ha o bapala hle ka nete le ha o bapala ke bua ka taba papadi. Empa ha o bapala bane e hle la bo hlanu le le ke ba le troe ge etsa mme ya le Sotho Sports Raffle mo e hleng ba hlodi ba tla kiba ka matsebetsebe a bona maloti mme ge khotaletsa fela hore o kenya letsogo ntlafatsong ya dipapadi tsa bolo ka haruna ntlafatsong ya dipapadi se la bolo ka ntshwarela ke ga bolo ya ke motho a tlwang bolo
0: dipapadi
1: ka kakaretso dipapadi ka kakaretso ha ho lwa bile sentse ke ikarabella go nna ka ofela jwale ke re ke hloka ho bona ke kenya letsogo ke le Basotho ke le setšhaba sa go go bona hore ke kenya letsogo Sports Raffling ka ho dialer star 320 hash me ha o kena mono e tla o fa hore na o batla go ya makenong a makae me ha o kena ka lekeno le leng fela o daetse ha le go kena ha nngwe e tla o ahlola fela 3 maloti empa ha o ya ka makgetlo a mararo o tla itsamela fela o fane ka 8 maloti fela mo no tlo bo ipea monyetleng wa hore o be mohlodi wa dikete tse mashume a tsheletseng go bana la bohlano le leng mohlodi ya ka batla itlhoka o dimodimo o tla ba kiba ka dikete tse mashume a tsheletseng
0: 60,000
1: ipea monyetleng ono e le hore ka mogadi kgwedi tse tharo o tlo hana lwale jwale tlebe se bile ke tlo bala ka dibeke bana beke 15 hle ke bua ka kgwedi tse tharo jwale ke tlebe se ke bala dibeke fela ga ka mogadi beke tse itse jwale o tlo bo sontso ipea monyetleng wa hore o tlo kiba ka koloi go bana e sentse o bea monyetleng wa hore le teng ha o ntse o kena o ntse o betsa o ipea monyetleng ya hore kgwedinyane ya November ha e ya e thulamela o bobae mong wa batho ba tle ka nna ba ba lehlonong la gore ba gape koloi e ntšha o tabola plastic ee ko reng ga bosodi ba makgoba
0: ko zembeng tsena o tla bo so ganna
1: o tlo bo so ganna ebile o sosa kopi lift o ya gae bana ke re masego mo letlile papeng ka ofela ee lefua di lift le ke ana majaka thateng jwale ka nako eno tlo be le wena phušang ya gae o lo fitlha gae
0: se kena e chercha
1: ake jwale ke ne ke re wena no dialer star 320 hash mme o bona go ikgapela matsebetsebe ano mme tšhelete eno e bokelelwa jwalo go tlatla kenya letsogo ntlafatsong ya dipapadi ka ga rona ntlafatsong ka gore ge bone ge ntlafatsa dipapadi tsa rona di be maemong a loketseng a go compete e seng a go participate jwale re tle re bona gore le mabala a rona ka ofela a ba boemong mo godimodimo mo go tla qetella ge bona gore streke se se ne se se ne sona se ba monyetleng wa gore se be le nako eo se tla hosta dipapadi tsa boemo bofe kapa bofe mme ke wana mono me tlebentse re sebetsa le taba o bona go na kganyolola moruanaga kapa moruo wa streke seno ka tsela tsa ona tseno tsa go bona gore dipapadi a di tshwere mono di tlisa batho ka bongata le go ithutela ka sebaka sona seno mme dipapadi ga di ke be di tsamaya di itsamaela le taba tsa tourism gape ke be ke tsholwa le yona kgaitse di yaka ee jwale ke ne ke re Mosotho o thwe phokojwe e ne e tlhoke mogatla ko go romeletsa tshwara founu ya gago ga e re na o sebedisa Vodacom kapa o sebedisa eConnect How dial a fella star 320 taba tsa ha di a hlaka eh me a se di hlakile o tla fumana dipotso ka mono bo sontso di agaba me bile ke dipotso tse monate tse bonolo se ka ga potso e o hlola bo khutlatsele ke multiple choice wa kgetha ona o nka ya pele ya bobedi ka pa ya bogago me ha e ba o se sho ke na fela o bona gona wa agaba e me o tlo ikutlwela wena o le motlotlo horeng karabo nya ha gore na ha wa hapa fela o kentse letsogo go ntlafatsa bophelo ba community ya gona ya Lesotho.
0: Hlakile e le go momamedi gona tsena tla tshware fono
1: ha tla e tshware fono gobane ntle le kete tsentse mashome a tsheletseng go ntse na le 15,000 yeo e hapang le 10 le di-5 teng ga kibakiba di matha ka bone ka go fapana moo mme ga rere ka nnete tla ba mohlodi a le mong e hlile bahlodi
0: ba
1: tla ba bangata go ya botshelele mono sebeletsa go boe mong wa bona
0: e le go menyetsa e phahame ya go momamedi a ka hapa
1: nako yohle
0: nako yohle
1: fela jale la bohlano le leng le leng ha hora e ya e lebile e le mashome le shome le metso mehlano ya horenyana botshelela LTV mani go tlo bona o etswa draw ka bona lotho ya ditaba tsona tsena me o bona hore o ba mohaleng wa hao ha o ile wa letsa ka po wa daela no mo go tsona tsetse seng ke diboletse o tlo utlo gona ha o be mohlodi gobane hang hang ha o qeta o hapa gona ge a o letsetsa gege bja le go tsebiso go kwena mohlodi ka popile le hlonono gore e be e mongwe wa bahlodi ba letsatsi lona lena ka popirimane yona e na mantsi bo e fetang ge le bane le yone mme e be re se re dumelana gona manyane ha wa fihla rwang tsatsi lona le mme o tlo utlwe gona tsatsi lona le na hape hape letse le mohe mme letse le bone hore e hlile le bahlodi ba na kwa go feta o ka na fumana bile ba le teng o tlatla bolela ga e se le matsogo ntho ena na a se mampheriperi
0: ka fana ka bopaki
1: a bopaki bo teng ga na se bile ka pola
0: eh bile ntse ba tla go bona ona ka so happy
1: a no go pola teng go tla pola eh me se re hweletsa ge tsa hweletso yo se ka ofela ba sothogwe style 320 hash meta ba tsa ha o di a hlweka taba tsa ha o di a shaena ne o tlo ikutlwa le motlotlo go lwana o kentse letsogo go di sonya dipapadi ka rona ha le sotho
0: e ja le bile o di pele monyetlo ngo hapa ka pa o hape ka pa o hape ka pa o hape ka pa o hape go lula
1: ena o ka na iphumana ntse o hapa o hapa o hapa go bana ntwe e mmagaditseng fela ka nnete bana ba letena ne bile ntse ke tsaya ke ga le thapelo ne le dula ntse le gapela gobane ba ileng ba hapa go tsena tsa di-60 ga ke na ba hweletsela ka mabitso fela ke la ka fumana ga ka ebile beke ana o fetang le moruti le beke e tlhatlhamang ke moruti jelo o santse o bonagala gore ka nna bajale bo fada ga ba dutse le bona ba gapela ka thata ga ba tsupila ka
0: moeleorenthoena e ka nna e mona propeti
1: ke ne ke
0: tlholwabontate moutiske sa lala o kwanthoena e ka nna
1: ba ba se ba jwetsa phutheo ya bona kerekeng ka o fela ba jwetse phutheo ka kerekeng gore dila star 320 hash mme o tle le ipeya monyetlong wa o bona gore ka nnete taba tsa ona di a hlaka koding ena ya keresemese e tla taka le bana le yona a tshitwe mme ke sentse ke go ipeya monyetleng e megolo gagolo wa go gape le koloi o tla ya keresemeseng o phusa koloi ya gago ga o ka tla qalelela gore nono daele star 320 hash e sa le gona lwage
0: ga go ba gopotsa gana lotho e neng e le go motho a tla gopole a be gaufi le mogala
1: wa ka quarter to 6 tsatsing lona lena ka popirimaneng yona ena ya ka sheko mane LTV re tlebe re hlegeetsa lotho eno mme ehlile bona go aga ba fono e o tlompo ya mane dikaleng wena ya dikaleng fono ya ha wena o ntse e tshwere ka nako eno ga o laetsa taba tseno e se ka re ga e lela ebe le go jale ga o ya gape gobane ga e lela o sa ya gape ge tla o feta fela go eo no shebe metsotso metsotso yona ga e atamela ka nako eno o bodutse kapo o shebile LTV kapo hlwemelele ka thoko o tlotsibe gore tšhe la ya bone o ntse o tshwere ntse ore ga o e kaekae motlhomo e tlebe sentse o thusa go bona mang mabaka ga o qata o gapa moo
0: ga re tsa tsena ke a se re phethela star
1: Three to zero hash.

0: ke le buile mme ke tla o bona ha ile la bohlano letla.
1: Thank you. Wa medi ke ntate baba. We di monate he mo medi. Tsa ntshetse tsa halang he ho be monate.
2: Ya ne?
3: Okay. Wa taba ka le molato.
2: Star 320 hash e ka ton tabis.
3: Eh? King Star 320 hash.
2: Ke le Sotho Sports Raffle. Mo homo o tshwa etsa chalet. La bo sanwe le le mantsibu.
3: Jole ke kena jwang?
2: Ho bonolo. Ke pensa Star 320 hash mahalo wa. A latela methati e hlahlamang. Ya ba ke arabela dipotso ka dipapadi. Wa tseba ke patetse bokae? 3 mani di fela nako e nngwe le nngwe ha ke bapala.
3: Okay.
2: Ke bapetse makgetlo a mmalwa. Ya ba fa fa. A hapa 60,000 maluti. Ha se nna fela. Le ba bang ba hapile tjhelete le bona. Ke tsheditse le Sotho Sports Raffle ka ho kenela draw ka 3 maluti. Hona tjena ke mohlodi wa... Haibo, wezan.
3: Ke penya Star 320 hash. Ke tlame o hapa le mba.
2: Le Sotho Sports Raffle, motho e mong le mong e ka ba mohlodi. Bapala ka bohlalo o hape haholo. Bapala hangata o eketse menyetla ya ho hapa.
3: Star 320 hash. Play smart, win big every Friday. Hona mme wa nale dipehelo.
4: Tole molaetsa o qetang ho mamela. Ha se se a le moya sa People's Choice Radio, PCFM. Empa ke a motho o kapa company e rekile lenaneo.
5: PCFM. Your pulse, our beat.
1: Mwere PCFM galebo akabao ba le Sotho Sports a raffle. Ya, mashima bida metu mine gilibile horinya le shemele motso le mongu. Ntoba metu Afro Sounds o PCFM. Na le nalele re horinya le shemele metu imedi. Ya, repetela mkashelo na oreba amuhela mwamedi. Jolo utla chore nalele ni kikala umamele. Ikile, ay, ikile bantwega hantle ba. ba ntse bonnete ba o beketlang la ho ka ba ho thwe ke busy la ho ka ba ho thwe ke a phathana la ho ka ba ho thwe tsala jang ke tla bua teng ha phetela he mo ba medike stimela e bitswa whispers in the deep pindamzala ke a khutla

0: Phinda Mzala ke stimela we's passing the deep with CFM Mamedi go ba metse sengele shemela metse mehlano fela ke lebile hore nge le shemela motso o le mong Mamedi Afro Sounds a ka nete e jele ke bua mona ile final ha ine ile nna qala mamela nanuli le nanuli ka nete Mamedi ha se kutuletsena ka ofela e ke ne ke gutla ke ne ke gutla ha monate jwa Mamedi e ntle le qiaqiyo e ditlele ke ke o ke le ba mo ba medi ha o nkile ka go lo mgahlelong ona ba lenaneo ha re itse tsena fela ge ke se ge gutle
1: o batla dikagaretsa nku le go tse hlwekile e bile di le fresh di a fumana ya kwa ding ha bese o kenya order ka pa fumana di ntlatse e feletse o ka letsetsa 577-33-440 ka 694-77-485
0: ele shemele metse mina ke libile ho reng ya le shemele motso o le mong ke bana molaetsa ho reng lela o tlo re bolae nna batho ba mamedi mo ke ntse nga se nna ke ba mamedi ba bane ba kupile dipina tseno ba dikopela baiti ba bona e seng baiti bana ba bona di VIP tsa bona batho ba qalang ho fihla ba ke segment eo ke ya bona ho ka ba utlo ho yana man ba mo yele hile e ka ha go se batla ke nako ya bona mo mamedi eno ho ba ikutlore ba mo yele hile le ka ha go se batla ke bona di VIP tsa rona nako eno jwale ge ya ba amohela la lo jalo mo mamedi ke a leboha he o be le mafelo a beke a monate o tsiba ha o thabile ke thabile ha go gotsofetse wena ke thabile ke gotsofetse mona mo ke teng mo mamedi molaetsa o mong o re shapo jang lai lai wa le bakania hello hello hello hi hi ECFM radio station e la ha monati go tsaetse kwana ha ngwana a tshaba wa tshisa ha holo ka botshabela ke dikotsi tswafo wa so di se matla sa le bakania le ribe qoqolo sing ha motse ki ke le bo wena so di se matla o be le mafelo a be ke monati be le tsa sile monati a e ka nete ha tshisa fela wa bona mo mo di have holy nna ke wa tsa ke nanga talang ka motshiso ke ka ho le bitse kapa ke taba ile ke bileng ka yona maoba mo bosibu ke gore ge ikamogetse nna le baeso nna le ba ntlo ya ka gore ge ikamogetse gore ga tla e amogela nako ena ya letlhabula nako ena ya spring mo mamedi nako ena ya letlhabula a e ka nnete ge e amogetse ge se ge tla etsa tse e tswang nakong ena ya lona ya letlhabula nga bo bala tsomo re ke qala ho kena matla mae pirates e thank you laela oho o go tsofetse ha ba qala ho kena o tlo tla ke la next time e be ke tla e o tle he pala na o sho ka lo kena ha o re phisi ya ba bona he a re tsetsena ka tsa le bona o re nya le shumele motso le mong o tla fumana di hloho tsa ditaba ka nqane mo bobedi hloho tsa ditaba tlo qoqa atamela tlo khatlo bua he atamela tlo khatlo buisana tlo go tlotloqa mona ke simphiwe dana e bona te bo bomedi e bitswa Zandisi

motiane o itsweng hey o ile a hleka hlekwa a le kae kae matlong a bodulo abamba batho ba hlaeletseng a holo ka hona ka mo kla ga e utlwa tabe ya tsamaya itse santsane tsa maya jwalo ba hla tsa u thia ka bana ke ke mitse jwalo nna gana le ke kana ne lo bulwetse fana ka bana hey hey hey lo la tsa ka hore hey

taka tshoka ba ba traine tso wotla ba tse bana ba otle motho ka jwale ke fumane tabentse dinga pepo gano ba ile ba mothusa ba qeta ho fana ka tlalelo ya bona ho sepolesa ba ile ba mosiya matsong a sepolesa ke ba mapolesa ona

Jwale batho ba bang ba boneng ka mono ba ka motseng ka K1 ka katleho. Ha fihla le police ba go fihlile ka under fit ya mapolisa. A tsamaya le mapolisa a mane. A fihla mosia ha a le mo. Jwale taba e makatsang. Ke mona mo go utlileng ka nete polelo e hlang jwalo bokameding ba sepolesa. Mo itsweng ha ka nete. Ba tla ba nyameletse. Fela e ka nete le yena ile sepoleseng a fana ka ditaba tsa hae. Lo ya botshabeding a bontsha gore ka nnete o na le letswalo.

0: 27 Lwetse 2026. PCFM le dingwetsi tsa nkgono godu botshabela le maseru. Du memela pitiki e tla tshwarelwa St Paul Primary botabothe. Ho tloha ka hora ya leshome hoseng ho isa ya bohlano mantsibuya. Hey lamba satie. Divini tsa letsatsi tla ba kubu le saule wa sono. FC yona e tla ba magodi hlaswa. Pitiki e. Ditikiti di tla fumaneha monyako ka 50 maloti fela. Ba satie. Ha re gabeng ka dishweshwe tsa rona tsa mmala wa gemere. Re bontshe botle ba pitiki. Bonne! Pitiki! Tsena tsohle o di tlisetsa ke PCFM ka tshehetso ya Mojuice Transport. Hi, hehe ba satie!
1: DJ Boots. Ba tsatsa bo hoela ba nantsa le tsotsi. Ba
2: fara ba tsatsa bo tsotsi. Ba yona ba itse tsotsi ka fela bo ka ga di.
3: Nantsa ga bo hoela ha ke di pole.
2: Ha ha se bona ha kula ene ne le ka go bo ka ba palla go meeting. Ke bitso ga mane ke go meeting ke bile ya tele go hoela.
4: Ke ba le tla go lobi. Ba tsela ya nyamela. Ba bo ya go a mpholo ya go dine. Ba bo ka pa kwa ka ntse o meeting a ka ba a ka go dine.
1: Tsala na ba ruti ba rona ba tsa ba o sesa.
4: Ba ba nga tsanzi go. Ene o tla ba ba nga tsa ya.
5: Homurati, Hojena, OPCFM, Ovan Dutilman, Intuitata Kakapa, DJ

0: seleng sa tsatsa fela tsatsa tsa khuthatsa di CPL a gore a itse miliona o etsa ngona wa wa mazulu ona na a o kopanya ka sesotho ona ora piece fa bele shola mse mme fela re fa le tsoga ya boraro dumela tlem o tla mo lengwa na televizion ya Mr. Chocho BWTZ it's the drive through ke ka tsola nya bona sa re nya name ya u supa ga se gore na mamedi re tlo tla ke bona go dabe hem re tsa determine gore na mo kitwa ha o ka ba follow back ya ba jwa hantle ntle mamedi ke tshokire mona na ke mpa ke seta fela mutlo ha o mafolo ba beke o lokela o be joang ke batla o be joang modi wa ha o mafolo ba beke o tlo tsiba bona ha o nepala ke tla tsola ka pina ya skon pampir stara tsong tsola le ke mang fono na mane ke mang fono na mane na ke mang na mane ke mang skon pampir ya ka o pala na tsamala mang ka fela bitso stara ka o la jolo mtane na SK kuchi mahu Hola piece of fam ke la le shobala botso mo khore ke ona ya lwe 2026 Alo ka jolo hola pe happy birthday ola ka jolo Mr. Chocho BWTZ ola fela mamedi o bona tsedi tsengata hey ke tlo metso re batho ba ba tsaka nete sentse ba qalella he dikolong tsa bana tse fapapane ba apaga tla ba dikapeso ka mane ka sekolo se se hulu sa Limkok wing e be dikapeso ka mane ka sekolo se se hulu sa Tshaba and ya ka tshaba sa fokotsi na be ba apaga ne mamedi fela ba ngata ka te ba apaga ba apa ka o tsa challenge mana mamedi like yeah. All right. Don't go back to the past, Captain. Don't go to the past. The past is a man of the past. The past is a man of the past. The past is a man of the past. The past is a man of the past. The past is a man of the
1: past. The past is a man of the past. Cha, ma bolo eno ka dura ka mong. Cha.
2: Happy Chen, number 1 right back. Yama Pagania, Franje Bolo, Uchete, Amino, Baba Rata.
3: Di papa di ho PC.
1: Baba la PC ya tsena ho kurwe di se ho se mo le ntseng ka le di tso ke motla pi chatra pi ta ke yelo bone ya PC ya FM 92.8 ho ya manono 4.3 megahertz ke la bohlano be ke ke motho a itswang chocholo ke a pere number 13 ya tsoba sa matlama ka teng ke a kora ha bo mpona hore chocholo le bolo hore chocholo le bolo re bona bona ke tsogile pe ka mana ka dipapadi ka jino o tla tlhokomela DJ Buti se tsoba sa bona sa le sa DJ Batu se tsama ile ka gona re sotho ba ile ka mana ka job center dile stadium mo ile go balo ba para papadi ya bona ya bobedi ya lo tula bobedi le se tsoba sa le se tlang akaska ka mo go di ke ba tsa makatini jwale o tla hopola hoye le khatlo le na pile ka bo papa le na pile ne ba balwa ka mana ka Mauritius ke mana mo ile go tsaba seno sa di jaba tsile sa tlhola ga dintsa tsepedi ho noto ka mogo di taba di tsamang ka teng jwale ke second leg ya di papa di tsena sa CAF championship e ba palong ka bona ka Jobson stadium ke a tsaba ba sotho ba tlotla ba phallela se tsaba tsena sa di jaba tu ba le bangata go tlhokomela hore ba ya manuke mothabitswang selondona o natlabe ba ya manuke se tsaba tsa bona ka ka mona ka blong fa tinjwale bana ba di jaba tu ka bona ba sotho ba tlotla ba tsamela ka mona ka Jobson stadium ba thusa se tsaba tsena sa di jaba tu papa di eno e tlotla e ba palwa ka ka masolongana ba ka sonta DJ Buti ntle le mono ka hopola hore taba e kgolo ke go hosane basotho le barati ba thaseli ba papadi ya bolo maoto ba tlabe ba gahlametsa kapo ba lo feletsa motho a bitswang totang COVID Malesela ka mogo ditaba di tsamang ka teng e le yena o tla ba bolokwa hosane ka mogo ditaba di tsamang ka teng jale ke shebile gore na ba basotho ba tla putea go loka hei ga se ditaba tse monate tsa motho a bitswang Malesela e le go la feta lefatsheng le ka kwano sentse ke tshokere maya yotlhe e faletseng lefatsheng le ka kwano e phumole ka kgotso mahang wa modimo jwale re tlatla ga bona bona ditaba tsa teng di katla di tsama ka mogaofeng gopola gore Malesela o ile a bapala tsoba sane sa matlama o ile a bapala tsoba sane sa LCS ka mana ka manonyane le teng o la matha DJ Boots ka mogo ditaba di tsama ka teng jwale sentse ke tshokere ke a tseba gore o sia setlhopha sena sa LCS sentse se sa sebetse hantle haholo ka mogo gore ba tlolwe mafelongwana a beke ke tsoba sane sa Vila e le gore wa bona gore le yona e itukisitse selemong sena sa segolo sa dipapadi wa gopola wa Vila
4: Leona hore e kena mona Vodacom Premier League ke ka mogore se ka batla sa Kick for Life Juventus se patalate hore sona ha se tlo tla senka ka golo dipapadi tsa Vodacom Premier League ka lebaka la hore ba ne ba re a ka nnete metheo ya rona ha e sa re dumella hore re ka bapala dipapadi tsa Vodacom Premier League hobane jwale re isa dipapadi le ho tsamaisa bana ho ba isa dinaheng tse fapaneng tsa America ka mokgwa o ditaba di tsamayang ka teng. Jelo tlatlha ka mona gona ditaba tsa bona di ka tla di tsamayang ka mokgwa ofe. Tshwentse ke tshwe ke re Basotho phalelang ka mono ka mohlankaneng eno ya bitswang Tsotsang Malesela e le gore tlatlha ka bona gona taba tsa teng di tsamaya ka mokgwa ofeng. Lepato le tla tshwalwa ka mana ka Mikaeleng. Ke a tseba Mosotho ga a re Mikaeleng o ne a lokela gore a re Stan Michael ka mokgwa o ditaba di tsamayang ka teng. Jelo Basotho a ba tseba. Baba, ke mona ke Mikaeleng ya ke ka mona ka Stan Michael ka mokgwa o ditaba di tsamayang ka teng ntle le mono mabiro a PCFM ke bone gore setlhopha sane sa diwodi go sane se tlabe se amoetse setlhopha se tlhang ka mona ka Bloemfontein pereng e thuseng a ngata e le papadi ya setswalle. Ke tshepa gore papadi tseno di tla bapalwa ga o gutiwa ka mane ka lepatong la motho a bitswang Tsotsang Malesela ka mokgwa o ditaba di tsamayang ka teng. Ke bone gore o bonala e ka nna ba setlhopha sa dinari le tsona se tla kenela dipapading tsena tsa setswalle tse tlhodisitsweng ke setlhopha seno sa Bantu nka tlhaga sa diwodi Football Club. Ha re tswela pele fela DJ Butilwana mabira PCFM o tla bontsha gore hey taba boholo e ntse le e bonalang go na le instability e hlang ka go Premier League Management Committee. Ke tlhalosetsa Mosotho gore tokomaneng e ke e boneng tokomaneng e ke e bone go na le Mosotho e mongalang ngwana re Kathy gobaneng o re ke di-president tse lesome kapo tse fetang tse lesome a ka nnete tokomaneng e ke e boneng ke bone gore ke di-president tse lesome kapo le go feta mamelo wa PCFM tse e le godimo tse go ya ka nnete taba tse ntseng di e tsala tsena tsa Premier League Management Committee ka nnete ga re a dikgotsofalela gohang ka nnete ga re a dikgotsofalela gohang. Instability e teng ka go Premier League Management Committee e le go ba re a ka nnete ga re bua le wena tsena league ya rona e ntse e tsamaisa ke ditho tse nne tsa Premier League Management Committee sena se re ke ile ka re nna maikutlo a ka kore ba ntse ba tsamaisa league ya rona ba sa lokela go ba tsamaisa league ya rona gobane ga e leng ke ditho tse nne e ne e lokela go ba ditho tse sutileng go isa go tse robedi ena ya go bentsha gore ya ka nnete e tlile mathata a teng empa ke tshepa gore Lesotho Football Association le ntse di dise taba ena mohlhomong ba tlang ka taolo ba bone gona ba thusana jwang gore re ketelele re bona league ya rona e se ba stable ka ditho tse tsamaisang league ya rona ya Premier League Management Committee. O tla gopola gore taba kgolo ke taba yane ya gore e tsa replace ditho tse teng ka go Premier League Management Committee e mongwe la ga e kgona Kathy le bonagala ka nnete le le kgatlhano le taba e itseng le bona le kgatlhano e itseng jale ke re ga a kanetse ga ona motho ya kgatlhano le anything empa kere nna e ne le molemong wa football e be ditaba tse kang tse dintse di e tlala tsa gore DJ Boots ga ka ba le phapang le Tshosane Kelisi e be Tshosane Kelisi ya mohula e sekenya Mycheka o sane Mycheka ga ba le phapang le Tshosane Kelisi ya mohula e sekenya DJ Counterforce. Taba ya transparency, taba ya continuity ge reng o yona rona re le bagati le bathaseli ba papadi ya bolo ya maoto ditaba tseno ka ofela DJ Butse re tla bona gona a tsone mohlhomong bekenyane tseno re tla tle re ba bitse ba ameyang ka ofela re ke re bue le di-president tse tekenneng petition eno go utlwa gona maikutlo a bona ke a feo motheo wa bona ke ofeng maikutlo a bona ke o

ke mang ya mo mang re bua ka shebe shex shebe mamedi la thunya motho selo mo setileng ka se bogana ke neng la thunya motho ba ka bana la seleng bona aba mo thunya shebe shex ka mo o tsebe pele o mono ba na hlaba ka batho ba dipa tsa mo preference so bona ka ofela a etsa ntho tse ngata re ipotsa shebe ba nna ba etsa lang kae a tsho ba ra le diwe le ka yena na ba tsho so thata mamme o bui ma ka shebe ha re tsebe bona o lo gore tsantsi ba jale ke ba nomelo go mabane o ile a tsalo ka pela le khotla le la dinyewe me taba tsa tsa buti ba shebe sex ntse ba mo khutisa fela go thwa ka mo ga khwedi ka mo ga tse pedi ka mo ga tse kana ka mo ga na go e kana ke ba bona jale he go dinya me selo mo se tlang kona nyewe ha e tla bua ya monneno le kompo ka mo ga go he bona la ona le ba dipaki tsa ka ba mashuma ba pedi a metse mmedi tseleng gore dipaka kgatlhanong le ena gobaneng ka nnete go tsona tse nne ke tse e leng gore ke tsa kgatlhanong le ke teko ya polao mme tse ding ke otla lo tlhekefetsa batho ka ko bone boshebe monna o le mokanakana monna o tumme a kanakana go tlotsa ntho tse somisang bolo o tla ka batho mona no etsang a ke mathata mamo ke ga o sheba go nna o tlhaletse ka maetere ga o shea o tume ga o sheba eo ke butse go bea bree shebe re bone gona be o re ya bone monagathata bokae bothata monamoneso mona gona o tatsabang ke bone gona mabelo a PCFM ke tsona taba tse ke tshwentseno tsa shebe gore bothata bo

0: Alright, mabelo a Peace FM go go bavala thatela getle go kona behem hlotsa tsa tsa papadi tsa ma ba mona ei sukula mona mameli ntodi ya hana ga thatela mona ke tsona be re tlotsa ei a ikona checka tsola pele braka.
1: Rale ga tsumona ra tswa go sopasa la pinkwana sa dija batho se ka ba pala ka mane ka Dobson Bill Stadium le bona he ba pala pala ya bona ya Second League ya Chef Champions League e sa le di preliminary ona jo le mo refisha fet jwale sopasa dija batho se hu ya mrao he papadi eno se tla ka mrao ka 2-0 e losa ya First League mri ka ba pala he Second League ka ka utorna di ka tsama ka tsama ka fin ka ba ka Dobson Bill Stadium ka mo sko pasa ke tsa se se se bi tsena sko pasa si wele le FC ka teng ka po hona teng sa din la sunta ha sna si fa jo feta mo re tsi tsama ba in ka ka 3-2 ja le sko pasa lo re tere le sona se ta ba pala second league le sko pasa ne sala ki waves ka sa ka mane ka e Mauritius sa se le mo re pa ri ya pele ya pe zuri ka nda to no to nil nil just be the samuel nil e mo re tsi tsama bo le mo re re phere tse ha ya sa bantla ha ine tswile jwa le ba ka tsholo re ba bona re se patseno sa la ke weisa a se sa di ntla go ha mo go tsisi wa bona o ite ona re phere tse o a tsebo re be ke a di nya bona ba tlo ba tla o wa na ina he ya ntse tse sa batleng go di pizza ka le bitso ha di ba fana tsa o sa re go bane mo go go sa sa bona le sa patse sa sa ha le nna jwa le bona se bana le history pa pari tsa da chefa ele nga chef Champions League Leona chef confident jali wiki wa tsama hore ba tla ta with gun sa blazing le tsa tsina o sane me ka ditle bona ba tla bona hore ba e tsana ka ka tsena go tsho pe le ke se bile interview ya monghadi Abdul Samadi ele mo kotisi ka bona ka skopi sa hore ba re tse ha bo ntsha ka net no record ha ile ha ntse se leng ona di ba pari tsho wa di kenteng se leng hore ka net ba na experience ya papari tsho tsa chefa
0: se
1: leng hore ha ba tried and tested jali wiki this time around kana kwa second league nete go go tlo tsenya di papadi tseleng gore ke ba bangalala la o tse ba tsebang gore na papadi eno e tlabe ba hlokang gore ba dimenye tsongwa gore ba e hapele tsa tsila
0: check us
1: me o bontsi tsa re
0: tsa tsela
1: o la ba pala ka mfanano na ke na mfanano o tsenki tabi
0: tsaya check us check us
1: tabi tsaya
0: check
1: us check
0: us check us
1: a makadi tsa papadi o la ke na mfanane SLF le yena
0: check us
1: a makadi tsa papadi le mfanana igen loading ka baraka sokinga sa marumo galant elena daniel m sendani
0: check us
1: bona he
0: check us
1: mokati
0: a go tsoganya ngwana ka ga mabengina utlo
1: all right
2: okay furniture u tlisetsa big red sale botlakela le bengeleng ka je
0: check ga ma mana tsela pele u
1: ka
0: mana tsena pele yone
2: mana se hatetse sa kic 170 liter top freezer fridge 999 boloka 500 kapa di sofa tsa 2 division tracy corner chase and console ka 7499 boloka 1500 sefe tweke okay furniture's big red sale di hlahiswa di fumana halale ka mokitlane go fihlela ka la 13 lwetse 2026 ha ke ba isa fumane tlasa dipeelo le ditekanyetso
1: ha re tlo tlhomamisa gore ke tshema ne di bontsha gore o na kentse Daniel M Sandani o tsamaile o ile ka bona ka sekopeng sa marumo galant e le louna o fitlhela season e fela o tsamaile le bofanane Mariko Abdulaye Mariko ka mo go di tsaba di ka teng le ka mona he gore na ba tsa se bitsa ka tsamo go feng le le o itse ge tlolle na o go tla kenya di papadi tse wa reng ha di tsena ka lebale mo tlo wa motsotsong wa pele tla be bona le bokgoni ba go ba lwane ba ba hatela papadi eno e le hore he ba tla ba fetela mo kgatlong o ka tere ke tsapa le jang ke sheba hore gore re pirates ha yo ba ka feta papadi nena ya like your weight yo dilela go ba tlo feta dinga se tsae dilela go ba tlo feta dinga net papadi nena tsa tsila o tsadi le ka ba ka 1-0 ka 2-0 ba tsa go feta e bile ke bona majene nyana o mogolonyana 3 go ya udimo se bona 3 go ya udimo dwali kutlo re bona manya tlo ba pala le sopa sa re tsene se ba palwa ke thaba malani wa rona tsa nga sutisa wa rona ba le sotokwano a tsa sutisa na sa LPS a ngile le botse pedi ka ho yona re a se bo re African Stars le le go tshwa ke mo kgisi wa naha ya tshwere na ya so tso pa tsadi kwena ona jwale ele nyana bo mafoso mo re fitse tema jwale jo ba pala se preliminary lo jwale e ya se ke legging bana le di fisiki ya 3-1 jwale ao be ya holo ka ne tore African staff ke se tema pa dijero tsara ke tama na he forna ka ba tsama ma ka tsama mo tsofe ya mo re fitse tema. A ke fetse ka botsa ka go delta bane mo re tsha down se ka bona ba sloga beke le so pasane sa chipa ene tenda ne papa dira tsho re go tshintshwe beju ke taba le di nye tsa re mong ha di Miguel Cardoso a kwate ga ne tore yo le tlo go tshipisa o tsabela lo ye tsa ditse ba tsa gona ka tsela le ngore ka nete he ya ka fa itse se tsaka teng ka go mo tlhomo le re tsa tsa la bobebe ge khono ge re reste ka go papa ditse ka di reste for 2 days before ka nete re qala ke tshipisa tsa papa ya Al Ahly ele nya Intercontinental Cup ba se runga tiki e ka na le mbore tshe pema ba re ka bona he go bona etla tsa mazong ona bua ka taba ya bo soka ba rotation ga o tsole jina he ke tla soka o rotate o tsipa ba bang ba le pressure ke taba e bua ke mong a di address sa mwa diware a ka mane ka Mauritius last weekend ba re nyenya ya like your waves ya fifth league ya champions league ga re Thailand ke ntse ba fana ba ano go ne re rotate ke ba fari ga tsama re ntse na ke project ke tla tsona la re tsitse ka tsela ya fighting e monate hence ala ba parisa ke parisa pa pani e mo re tsitse pe mo pa he di tsama ra go re ke a ka ba try and test it but pa pari mo ha pe ke a so pa ke ja chiefs tla ba para ke ja chiefs ma solo ngara beke ba para le so pa sa pro pare ke ke ja chiefs ma solo ngara beke jani so go ne so re tsama parisa re se di tsanga dilo solomon sa we se kanete dilo solomon tu we se kanete island pa pari nya ya Celtic le ba ke ding harabe ke le Celtic yo ba ha tiring tsono ka 3-2 ebile se nga ga di ke na check e ba ba pe tsi jwa ka sa di ba ha tiring 3-2 are island a ya ba thabisa re ke me ke ba fumane 3 points e 3 points ya ba tshisa o ba ya le ba ntse ba fumana ke ma jima points ne ka ya ba jolla mani ke le bule mani mpare la yo ga ha tiring ka rola tsela go na ga ha tete thateng jwa le ka tsela e seng convincing a ga nne tie khona taba ino ha ya diga manate ka pa ha ya diga manate ka ora ke tshibile hore ke tsholo ho rupana ka e tsa tsheme ka tsana le so patala sa kopana tsi se o go tsembu bebe hore ka nne ba pale le sona e mo re tshe tse so tsembu bebe go ba pale le sona mme ka defensively

27 Lwetse 2026. PCFM le dingwetsi tsang kgone godi botšhabela le maseru di romemela pitiki e tla tshwarela St Paul Primary Bothabothe go tloga ka gora ya lesome goseng go isa ya botlhano mantsiboya. Helang basadie, dibini tsa letsatsi e tla ba kubu le saole wa sono. MC yona e tla ba mmagodihlaswa. Pitiki e! Ditekete di tla fumaneha monyako ka 50 manuti fela. Basadie, ga re gabeng ka dishweshwe tsa rona tsa mmala wa gemere re bontshe botle ba pitiki. Bomme, pitiki e! Tsena tsohle o di tlisetsa ke PCFM ka tshehetso ya Mojuse Transport. Hi, hey, hey, basadie!

ka bo wal di di al mo entertain aba bua nan ki ke provincial police spokesperson ko ke phala ya province ya police a hululu ka mana ka Free State hey ana ke mo shebile ntse ke mo ha ke mo tsebile mo tseba mangadi ka ke tsala mo nyane mana ke mo kumona di al mo entertain bua mo ha tsala mo nyane mana bona ka ntse ba na bophelo o ina.

0: Yo, just like that, gone kanje, like kanje, like kanjalo. Hey, bafethu. Ha hona ntho e tsalang mona na ko nngwe tla o makatsa ona. Ha ntente ke maa ba feta ka tswa ile kgogofo pela ona. Wa ipotsa mamelo. Ha ntla ke maa motho a ba feta ka tswa ile kgogofo pela ona mona. Jwale e be ntho a di ema straight. O bona di eme straight, ko o fumana di eme, o sa bone gona di etsa bang. And then, oh, Father, Father, I can't give up now. Yes, Father, Father, can't give up now. Mabala PCFM, ke metso wa show, le metso mga wafala, mga fara letso gama ya botselela. E mwa dintro tse lo re, motho la ka kwabetse ba gore, na ebe hudutsing ke lelong ya hao, kgetho lona ke eng seo, o no sa tsebe ke fetileng ka nako ena. Nna ne ke sa tsebe gore ka ba sewele le tlabe nwele coach seema, ne ke sa tsebe gore ebe, ka dikana, tlabe ba mnwele monna, yo, ha ne ke sa tsebe mamedi. Ntle le mo hape hape, beke ya ka tsamaile bang, mang shome mamedi. Tsena ko ngwe tshwantse o ipotsa ona, beke e tsamaya bang o le mang shome, I don't know. I get out of the way. Tsona ke lo ya ga monna a ile sekolong ke tena ke monna fela wa motseng ya tsoang ka boka bo bodu ha wa mo manya ne lini
1: DJ Tato
0: o ntso bona fela ne lini gore sampatho tse fela o ba a yo monna de mo yong ha di ke ha mo wa mo manya ne lini ha ne come here no come here ne a de ma ga ta khawale a ne lini wa le ka mo Mushasha, hey, my man, I'm a nagi. How about my man? Okay. Cat! I'm about to leave. I left a lona go mga take poso gona le ke tla fella ka mamedi la tlaella ba bua ka ona bo bua ka ona ha na ba le tsena mamedi ha o sala motho a bua ka ona ga ntse fitile fela tla motho a ipotsa gona be na be le e be le taba tsa nnete ka pa mohlomong ba kheto ba mpa fela hi re mpe ke ya khagelle ke tla melle ba bang a thata ka pa jwang ha ke ya ke le tlatla ka pa jwang ke ha ke tsebe mamedi mashwa le betse tsa fela ka fela le tsoga ya botshelela the mention

kelebo mabumza mo wa medi dumela tibella go re le khotlele phamenga ka moagidi moroke moghesi le tla dia ka hlolo yo wenye o hiona le go a moepiliti ya hotikiso ba fumaneng ba le molato wa go bolaya batho ba bararo le go lahlela ditopo tsa bona ka letamong la mohale ka 2017 ba qosua ba o eleng ditho tsa sesole ba ile ba kopa le khotlele phamenga go ba be bofaletsa ka hlolo agente ya bo qosua advocate Qalehang Letsika ere sesole Sene se le tla sa gatello ka hona sene se dumela hore se etsa hona pa hetseng ka ha hone ho ile ha balawa emong wa basebetsi mo ho le bona ke ditho tsa se hlopha sa mmino wa famuli di bohong la maseru o tsela pele hore ba qosuwa e sa le ba kwallwa dilemo tse robong mo setseng sa tlhabollo ya batshwaruwa ka hona o ba kopela mohau ha ba fuwa ka hlolo agente ya bali advocate Motene Rafuneke o re sesole se entse ketso eo ka bomo ka ha se ile sa leka ho kwetela bafu matsohong a sepolesa le hore qetellong ba ile ba kwetela ba bang ba bona pontsheng ya setšhaba Bafu e ne e le lekgwele noko go thatso makebinyane le modise pakela. Letona la temo kanetswedi jo lephepa e nepagetseng sediba motšhoborwane le re go arolelana lesedi gara dihwai ke ntlha ya bohlokwa mehatong ya go ntlafatsa tlhagiso ya dijo lephepa e nepagetseng ka gara naga sena motšhoborwane o se buile dipuisanong tsa ba nang le seabo lefapheng la temo tse e neng di reretswe go arolelana ditsebo molemong wa go maatlafatsa tlhagiso ya dijothollo dipuisano tsena e ne e le karolo ya dikgau tsa dihwai tsa farmers pitso tse e neng di tshwaretse maserubekeng ena go sa le jalo gore nakong e fetileng naga ya lesotho e ne e sebetsa hantle gagolo tlhagisong ya temo boemong wa matšhaba le goja tsebo e ne e sa lekana a re phapang ke gore mobu o ne o nonne gagolo ka nako eo letona le bontshitse gore gaelo ya tsebo e ama tlhagiso ya dijo ka gara naga a re dilemong tsa go feta lesotho le ne le tlhaga gara dinaga tseo tlhagiso ya tsona e atlegang o phethetse ka gore ka nako eo mobu wa lesotho o ne o ntlafetse go tsa matšhaba Mokgatlo wa dithuso baneng UNICEF o re ditlamorago tsa phetogo ya boemo ba legodimo di amme leeto la boithuto la dimilione tse fetang lekgolo tsa bana dinageng tsa Afrika. Tlalegong ya yona UNICEF e re ke bonyane bana ba dimilione tse 171 ba setilweng go kena sekolo ka botlalo ka lebaka la maemo a legodimo a agang difefo dikgogola le motšheso o fetang o tlwaelegileng. Ya ka tlaleho Afrika ke yone e amehileng haholo. Niger ke bana ba fetang dimilione tse 4. Malawi le South Sudan ba fetang tse 3. Le ba fetang milione e le nngwe. Kenya le Somalia. UNICEF e boetse e re ho kwalwa ha dikolo le tshenyo ya dintlafatso. Ho setisitse bana ho kena sekolo mo ba bang ba neng ba lofa hangata ha ba bang ba tlohetse sekolo ka lehare. Ho feta moo UNICEF e re bana ba banana ba tlokotsing e fetang ka lebaka la manyalo a bana ba tlase dilemong hara tse ding. Ha re diphethela. Boipelaetso bo seng bo nkile dikgwedi tse 3 ba diagente tsa Morocco bo ntse bo tswela pele naga ka bophara mo o direng diphetogo tse entsweng molaong di hanya bolokologi ba tsona. Diphetogo tsena tse ileng tsa buellwa ke letona la naga eo la toka Abdulatif Owabi di ile tsa fetiswa ke paramente ka motsheanong selemong sena. Go ya ka diagente, diphetogo tsena di ama kwetliso ya tsona tsamaiso ya ditšhelete le ya ditsi tse ikemetseng tse fanang ka ditshebeletso tsa molao. Go sa le jalo, Presidente ya mekgatlo ya diagente Morocco, Mel Hussein Izaini, o re taba ya bona ya go baka thoko ho tshebetso e tswela pele mme tebelelwa ke gore kopano e nngwe e tla tshwarwa ka la 20 kgweding e godimo boipeletso bona bo setisitse tshebetso ya makgotla ba baka tiehiso ya dinyewe le go thibela baagi ba bang go tlhatlhela dinyewe
Mohamedi di taba tsa petelang letsatsi di fella mona mamela di tlhotsa ditaba ho sane ka hora ya le shumele motsumong.

0: Eke, jwale ha re bueng ka setsha sa tsela, Road Reserve. Mosotho wa heso, setsi sa ditsela, Road Directorate. Se hlokomedisa setjhaba hore ke tlolo ya molao ho lema difate ka hare ho setsha sa tsela. Ho paka koloi, ho haha mokhukhu, ho tjheka difogo, ho hloma dipalo, ho etsa dipapatso tsa kgwebo e leng billboards, ho qhalla metsi a ditsela ka ho fogo ya tsela le tse ding tse ngata. Ha ke hlokomele setsha sa tsela, re dule re bolokehile.
1: O ka tlalela sepolesa ka poletsa nomoro tse latelang. 52229000. Ha o bona tlolo eo ya molao. Molaetsa ona o thusetswa ke Rose Directorate, setsi sa ditsela.